0: og Yaki Products.
1: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kidiyaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginhapasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy Kuyaloy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy Kuyaloy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud akong mga pimples. Dahil nihamis po dang akong kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ka tumama enjoy mga minsay na taga na tapagtagan sa itong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
0: Dear
2: nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko Tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
5: Tukar gina-kitim, hupong gina-kuntiil. Nga mandag po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad doon, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
0: Dear Mommy Joy,
4: Mommy Joy,

5 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, taligsik diri sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kidapawan, kumusta po? Ingon man ang taga-Pangil Bay sa Misamis Occidental, nagasunod sa 87.7 na Joy FM. Kumusta mo di ang dapita? Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bisilig Surigao del Sur. Kumusta, kumusta po? Og ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM Caraga, Davao Oriental, o madungog sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Og syempre din sa North Cotabato, og sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Kasalukuyan pong inaayos na naman para mas magiging malakas, maayos ang ating signal. Ingat po yung mga naadihang dapita, no? Kung asa nahimutang ang ato ang transmitter. Iamping mo kanunay. Sa ato ang mga drivers na mga sweet lovers, danglog ang dalan sa mga lugar nga ginaulan kay naamanggoy bagyo, no? Mo ni siguro nga na ay mga ikog-ikog ba, no? Nga nagaabot sa ato tungod sa bagyong Uming, kung wala ko na sayo. So ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy, partner nato sa Caraga si Danda Landan. Huwag kaoban ako din sa Kidapawan si Pomelo Joy. Mommy Joy po, hanggang alas 2 po tayo ng hapon. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

12 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Lemuel Lumangyaw. Shout out daw sa ihang papa nga gwapo, si Alvarez Limpuan Roberto. Anak ba? Unta naliwat gud kaniya ha, kay gwapo. Frederick Bondan, shout out mami nga di Manorigaw. And also from Jennifer Dionisio Benedicto. Mami, greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family dyan po sa Matalab, North Cotabato. From Jinjin, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thanks po, mami. And also from Jean and Madanlo Batinao. Good afternoon, mami. Watching from Barangay Pichon. Request po ako ng song, Umaasa. And also from Roy Serenio. Maing hapon, mami. Greet na ako ang anak, mami, si Josue. Makoy, o greet po na ako ang bana nga nagduyan dere sa gawas. Paplay po ng song, mami, Di Ba't Ikaw. And also from pag-greet daw ang Lumangyaw family, Lintuan. Watching from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental, sabi ni Lemuel. And also Rangel Ampan, good PM, mami Joy, watching from Mintal, Davao City. Greet ko, mami, ang ako ang bata na si Rangel Ann, mami. 2 weeks na, wapa contact. Wa, 2 weeks na. Ang sida, wala pa nag-contact. O, ang bumabate si Papa Kulas, mami. Jason Limendog, hello, mami Joy, shout out ko kang George Amudo Kalugmok. Nag-inom-inom og Mallorca. Why shock tong? Og sa iyang kauban, mami, nga si Jamin. Okay, magnaos, magbutong. Salamat, mami. And also, Rekrek Eliseo, watching from Mati City. Maricel Diano, good afternoon, mami Joy. Viv Mabayamban Madanlo, thank you for watching, guys. Ayan, so naka-live streaming po kasi tayo, mga ka-joiners. Hala kong unsa man ang inyong gibati, ipagawas ka na, mga ka-joiners, kay ato ka ng istoryahan. 15 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, mami. Sa tinuod lang, ulaw kaayo. Kaning akong sugilanon. Pobre kaayo ang amo ang pamilya. O gani igura ko makasuwat. O mabasa na ko ang ako ang pangalan. O gani man, mami. Bisan og tulorami ka mga magsuon. Wag yun nakagraduate og elementary na lang man unta. Tungod kay maulagi. Layo ka ayo mi sa eskwelahan. Mauna nga, siguro, gisiguro na lang sa amo ang ginikanan nga makasuwat mi. Og makabasa bisan og hinay-hinay lang. Og gani man kining ako ang suwat. Ang ako ang bahana. Maoy akong gipasuwat ni ini. Ako ang kamanghuran sa tulo ka mga magsuon, mami. Ang ako ang ate, gwapa kaayo. Bisan og walay grado. Naminyo gyud siya og kwartahan, mami. Tungod sa iyang kagwapa, kaputi. Og didto na gyud migawas pod ang iyahang kagwapa nga naminyo siya kay naatiman naman. Paron, kung makita nimo, makaingong gyud ka nga muragwa gyud muagi og kalisod. Samtang ako nanundog pod gyud unta ko nga makabangon pod unta sa kalisod. Maoto nga sa kadaghan sa nangulitaw sa ako ah. Kay pareho ramang gyud mi nga mga pobre. Wa gyud ko nagpatintal, mami. Hangtod nga may abot ang panahon nga ni Adtong Higayuna. 21 anyos na ko. Aduna ko'y nakaila sa palengke.
kay nagbantay mang kuugulay dito sa amo ang silingan. Nausa ka lalaki nga 59 anyos. Samtang ako 21. May itsura. Unya, makita ni mo nga kwartahan. Sa unang kita pa lang niya sa ako ah. Pahiyom siya. Dayon daghan kaig mga pangutana. Og hangtod na itabo nga halos adlaw-adlaw. Antog palingke. Kung unsa-unsa nalay paliton. Para lang makaistorya sa ako ah. Hangtod nga nagpasuod kami. Og usa kay gayon. Iya kong giimbitahan nga kanang adlaw daw nga wala ko'y trabaho. Kung pwede ba daw nga mamasyal. Kay gusto daw ko niya nga mailhan. Wala ko nagduha-duha. Tungod kay nahibulong pod ko. Halos adlaw-adlaw. Waadto sa palingki para lang makita ko. Sa pag-uban ako niya, gidako niya sa usa ka class kaayo nga restaurant. Ako siyang giingnan nga, "Sir, kabalubaya ka nga pobre ka ayo ko. Gidala ko nimo ani nga kananan. Bisan paggunit og kutsara di ko kabalo." Nya gwapo ka isag sakyanan. Unya sa pagsakay pagani nako, giingnan ako siya nga basig makit-an ko sa imong asawa. Mapatay ko dere. Oto ingon niya nga wala kay angayan kadlukan. Kay biyudo nako. Maoto. Giingnan ko niya nga mag-order daw kuno ko kung unsa akong gusto kaonon. Pagtan-aw nako sa mga lista sa mga pagkaon. Nako ikaw lang sir kay wala koy nailhan ani nga mga pagkaon. Maoto siya ang nag-order. Ug tuod man giingnan ko niya nga hotdog nato niya. Kay sayang. Dugay ka ay minakagawa sa restaurant. Daghan siyang pagkaon nga gi-order. Magsige siyang pangutana kung unsa pa akong gusto. Kung unsa-unsa iyang kipangtudlo. Pero giingnan ako siya nga tama na sir kay di na makaya. Busog na kaayo ko. Hangtod nga pag-abot na mo sa sakyanan. And siya okay lang ba nimo nga maparking ta sa usa ka lugar nga landong walay daghang tao magistorya lang ta. Nagsugot pod ko og didto nagistorya siya nga siguro daw kuno natagad na ako nga nagabalik-balik siya sa palengke para lang makaistorya ko. Kay matudpid niya sa unang pagkakita ko palang nimo. Grabe na akong pagkagusto sa imuha. Gwapa ka, ayo ka. Bisag sa layo, gwapa ka, ayo ka. Labaw na akong malapitan. May uyab ka na ba? Pila na ang imong edad? Ga-eskwela ka pa ba? Bao ka na ang mga pangutana? Mauto paspas ko nga nakatubag nga mag-21 na ko. Wala ko'y uyab. O grade 2 ra akong naabot. Matod pa niya, maoba, kasayang. Matugiing nang ko niya ngalin. Duhara kabuk akong mga anak. Ang lalaki, doktor. O ang babae, physical therapist. Naasila tanan sa US. Puro mga pamilyado na. Igo lang ko nag-inusara karon. Naay mo adto sa balay maglimpyo. Magluto para sa ako ah. Magatiman sa ako ang mga gamit. Pero muuli pagkatapos sa panihapon kay pamilyado. Kung okay lang sa imo ha. Mangita ko og batan-on nga gusto na akong makauban sa ako ang kinabuhi. Nga kung musugot ka,
napakaslanta ka. Wa ko nakatingog, mami, sa akong una-una. Basig tuntuhon lang ko aning tigwangan ni. 59 o niya mag-21 ko. Pero baskog siya tan-aon. Healthy. Matugiing na nako nga, sir. Una-una, anaog maayo. Mararakog imong anak. Ikaduha, pobre kaayo, mi. Unsa may mapuslan nimo sa ako, ah. Matod ba niya sama sa ako ang giingon sa imo, ha? Pait kaayo mag-inusara. Gusto na kung adun ako'y makauban sa ako ang kinibuhi. Hangtod sa pagpanguli, giatod ko niya sa amo ang balay. O dito nakita niya ang among payag. Nakita niya ang ako ang mga ginikanan. Nagpagidlay ang agi o mga tigulang na. Maoto nang hatag siya o katauran. Gipalingkod siya sa ako ang papa. Sa lingkuranan nga kahoy lang. Gidiretso niya pag-ingon ang ako ang papa nga. Gusto na ako ang imuhang anak, nung. Kung masugot siya, gusto na ako siya pakasalan. Gwapo ka eksakyanan. Makaingon siguro ang ako ang papa nga kwartahan. Maotong iyang gitubag nga aw, kung musugot sa imuha ang akong anak, kami wala po'y problema. So maoto, wala nagdugay na ng head nga mula kaw na. Wala ko magdahom nga mubalik. Kaya di ay kato naglakaw, nagpalit og isa kasako nga bugas. Naggrocery, namalit og mga karne, isda. Dayon, gidala niya dito sa balay. Ako siyang giingnan nga, nganong namalit mang kaana nga kadaghan ana, wala arbaya mi ref. Mga baho na siya. Sa mauba, dayo na siya'y gitawagan. Pagkataod-taod, nag-abot ang refrigerator. O dito, katong iyang mga tao, gitabangan og butang sa ref, katong mga pinalinggi niya. Grabe akong kaulaw, murag mutunaw sa kaulaw, mami. Pero ang ako mga ginikanan nalipay. Pag uli na gayod sa tao, giingnan ko sa ako ang mga ginikanan, Len. Dili ka namo pogson kung dili ka, pero kung boto na unaon, maswerte ka. Kanang mga idaran na, maayo na ka na og panguna-una. Ikaduha makita ni mga kwartahan. Makaangat na gyud ka sa imuhang kinabuhi. Mahawas ka na sa kalisod. Kanang usahay wala tay panihaponon. Dili na gyud na nimo maagian. Naghilom lang ko ug wala ko nagtubag. Pero sud sa ako ang una-una. Nakaingon ko, mami, nga adunay punto pod ang ako ang mga ginikanan. Unsaon man nimo kanang batan-on. Kung onya og bahubog igo ra kang kulatahon, gutomon ka pa. Maoto. So wala nagdugay. Kiingnan ko niya nga ay napagtrabaho. Ako na'y magsweldo nimo. Garin na lang ka sa inyo ang balay. Ug dayon, kinaugmaan. Gidala na ko niya sa iyahang balay. Dako kay balay. Dato gyud siya. Huwag matod man niya. Kung wala ka nagdali, muadto ta sa ako ang farm. Gibati na ako nga matinud-anon gyud siya. Nag-adto mi sa iyang farm. Dunay duha ka pamilya dito nga nagpuyo. Naasay mga baka.
Og matod pa niya, 5 ka ektarya lang ni nga luna. Mauna lang ni ang ako ang luna, 5 ka ektarya og kanang balay moy ako a. Ang uban nako nga mga property gibahin na nako sa ako ang mga anak. Og aduna nay mga kanya-kanyang mga tao sila nga nagaatiman. Unya ingon niya kanang ako ang negosyo nga appliances. Maora pod na ang ako ang business sa pagkakaron. Og matod pa niya retirado siya nga gikan sa barko siya nagtrabaho. Retired kapitan sa usa ka dako nga kumpanya sa barko. Ayon siya kung naamang ko ikwarta, wala na to gi pakialaman sa ako ang mga anak. Kung makikminyo ka na ako, mauna lang na ang mabili na ako sa imuha. Kanang 5 ka ektarya diha, ang nakakural na tanan, kanang mga kahayupan, kanang akong negosyo o ang balay. Safety ka na kaayo. Tudloan ta ka kung unsaon nga dili ka malimbungan. Unya na ako'y kwarta sa bangko. Kadto maibilin pa nako to sa imuha. Kung naa kay gustong himuon nga lingaw, magnegosyo, pagsulti lang, kay tabangan ta ka. Tuod man, mami, halos di ko kaginhawa. Didala ko niya dito siyang tindahan. Dako ang iyang tindahan. Gikan sa gamay nga to sa pinakadako nga mga kagamitan naa. Og kaugalingong building niya, ingon man, yuta, katong iyang gitukuran. Ingon siya, kani sa likod ani nga building, maunala na ay exist dito nga naa sa mga 1,000 square meters. Pwede pa kaayo tukuran og building para bodega og makita man nimo nga dako ang karsada pasulod dito sa likod. Nakabakod gihapon kanan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon unsa pa may akong pangitaon. Maoto sa pagpauli namo, naiyadak kong ihatod sa balay. Giingnan ko niya nga unsa man. Kay kung masugot ka, akong tawagan ang akong mga anak. Ako silang paibawon nga magminyo nako. Kay sa tanang panahon, magsige silag pangutana kung naana ba daw ko'y nakita nga makauban. Kay gusto nila nga na ako'y makauban, kay gainosara ako sa balay pagkatapos sa panihapon. Manguli man ang akong mga tao, kay puro adunay mga pamilya. Kay matod pa nila, manguli ko na sila. Kung adunay babae nga musugot na sa ako, og nakabalo na pod sila na ang nabilin sa ako, na property para sa mamahimo na akong asawa. Og timing kaayo na maadto nimo tungod kay buutan ka, makatabang pod ka sa imong mga ginikanan. Tuod man, mami, wala akong magtugan niya nga 19 ang akong edad. Napildi na ang ako ang pagkababay. Pero wa man siya namutana kung berhen pa ba ko. Maunga wala pod ko magtugan. 19 akong edad, nakauyab ko. Huwag akong natugyan ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Pabalik-balik. O gani man, halos ikamatay na ako. Nagibiyaan ko ato tungod kay nakabuntis og lain. Tungod kay malipayon kaayo ko sa among panag-uban-uban. Maoto, mami, pagkabulag na mo, wala na gyud ko na minyo hangtod nga naila na ako kaning tawhana. Ug mubo na to ang istorya. Gipakaslat gyud ko niya. Gitambungan kini sa duha niya ka mga anak ug mga buutan kaayo ang mga anak. Batod pa nila bago sila ning balik sa Amerika. Makatulog na daw sila og tarong kay naanay kauban ng ilahang papa. Wala pa ito igyan namin yo mi. Nangadto nami og Amerika. Gidala ko niya.
bisag asa siya mulakaw. Kauban ko. Nakaadto ko og lain-lain nga mga nasod. Buhong kaayo ko. Sa ako ang mga damit, alahas. Sa tinuod lang mami, nabag-og yun ang akong kinabuhi. O gani man, nalipay ang ako ang igsuon nga naguol. Tungod kay tiguwang na ang ako ang nabana o gani sa pagkakaroon. Senior Citizen na gyud. Kay gikasalmi halos magsaysinta na siya. Mauni akong problema karon mami. Sa dihang nakaon ako ang tanan akong gusto. Nakaadto na ko og lain-lain nga mga nasod. Naana sa ako ang tanan. Pero ang usa ka butang mami, kanang lawas nung panginahanglan. Dili gyud ko masatisfy. Kay adunay erectile dysfunction. Dugangan pa nga senior citizen na siya karon. Hina na gyud. Usahay kanang mag-inusara ko sa kwarto. Nakatihaya ko sa gwapo kaayo nga kama. Lami nga mga pagkaon. Dili na ko malikayan nga usahay mo kahilak ko. Tungod kay aduna kyo'y kulang. Inana di ay ang kinabuhi. Tinuod kyo di ay nga. Dilita ng kalipay na asa kwarta. Limpyo man sa lawas ang ako ang tigulang nga bana. Pero dili malikayan nga. Usahay murag lahi ragyo jag baho. Kanang ingon nila nga murag amoy lupa na bisan og unsa pa nga pagpahumot. Mugawas na gyud ay kanang baho nga gulang na gyud. Sukad nga dili gyud ko niya masatisfy. Permi ma huna-hunaan ako katong 19 pa akong edad. Inigbag-uban mi sa ako ang uyab. Pero minako mahinom duman kung unsa ko kamalipayon. Wala gyud na ako gibati sa tigulang na ako nga bana. Oo na karon, giatiman man ako siya. Naningkamot man ko nga, mabati ko og gugma. Pero wala ko kabalo kung gugma bagyod ning akong gibati o tungod lang sa iyang kabuutan, sa iyang kaayo sa ako aog sa kamaayon ako gahimtang. Dili na ko ma tagna gyud kung gugma ba. Kay nga naman nga usahay, maglain man gyud ang ako ang ginhawa sa iya ha. O na usahay, adunay mga higayon nga mohilak ko. Akong butang kaayo nga nakahatag og paglibog sa ako amami. Ngano nga wala man ko malipay. Nataod-taod naman pod mi naguban sa kaayo sa ako ang kahimtang. Nganong permi na ay kulang. Unsa ba gyud niya akong tinuod nga gibati niya mami? Tabangi ko mami bi. Sulti ko. Unsa man kining akong gibati? Unsa man akong buhaton? Namangita mang gyud ko og satisfaction sa kama. Hinaot nga matambagan ko nimo. Tagang kaing salamat. Og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahoron. Len.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Forty minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Congratulations di ay sa mga nag-graduate karon diha sa Kidapawan Doctors Hospital sa akong nahibawan. Mga 800 siguro ang nag-graduate. O isa na dito si Angel Manding sa kursong pharmacy, BSN Pharmacy. Ayan, congrats. O sa tanang nag-graduate karong adlaw, congratulations po sa mga ginikanan. Ako, mga parents, good akong gina-congrats ba? Kaya nga, no, maumang yun yung nagpaningkamot para sa ilahang mga anak. Ang ako na lang ikasulti sa mga anak na nag-graduate, padayon ka mo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Kay ka nang nag-graduate mo karon nga nagtapos mo, karon pa lamang magsugod ang inyong kinabuhi. Oo, magsugod. Sugod pangitag trabaho. Hangtod nga, oh, maghuna-huna kung unsaon nga mag-asenso sa kinabuhi. Inaot paunta kung unsa man ang inyong maabot sa inyong kinabuhi, dili mo makalimot na ang inyong mga ginikanan. Grabe ang paningkamot na maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. So congratulations sa mga parents nga nag-graduate ang ilahang mga anak karon, o sa mga anak nga nagatapos, padayon kamo sa pangandoy sa inyong kinabuhi. Ayan, sa mga mami diha nga nagapaminaw, bago ko makalimutan, baka hindi pa nakapag-kidiyaki vitamins ang baby nyo. Oh, kanang kidiyaki vitamins, bisag unsang orasa, pwede na painomon ang bata. Ha? Pero kung naamoy dagang trabahoon sa balay, mas maayo nga alas 7 pagkatapos nila mamahaw. Oh, kung nagadidi pa na, kahuman nila og dudo, painomon ninyo og kidiyaki vitamins. Maayo kaayo nang naay supplement sa mga bata, no? Labi na ka ng mga gamay pagyod. Kaya dako kaayo ang tabang ana para mag-develop gyud si baby. Ang ilahang brain, labi na, no? So, makapaliguna siya sa bukog, makapagana og kaon, sarap ang tulog ni baby, makapabright, makapatangkad, og dili nagakasakit ang bata. Basta nagakidiyaki vitamins. So, wala pa nakasulay, sulay na ninyo mga ka-joiners. Sa mga nakasulay na, ipadayon ka na ninyo hangtod 12 years old ang inyohang anak.

daghan kaayo ang mga nagapadala og mensahe diri sa ato ano si Frederick Bondan, shout out daw mami nga di Manorigaw, and also kay Jennifer Dionisio Benedicto, mami greet ko po yung Benedicto family and Dionisio family diyan sa Matalam North Cotabato from Jenjen. Murag tapos na pod ni no Gianna Madanlo Batinao, oho tapos na Roy Serenio. Tapos na rin Limuel, Ringel, Ampan na watching from Mintal, Davao City. Greet ko mami ang aking bata na si Ringel. Tapos na po ni Og, si Rick Rick Eliseo ng Mati, Maricel Jano. O bakit ito bumalik sa taas? Boss, di si Cayetano. Shout out lang ko sa kauban ako dari sa trabaho sa Bador. Og si Amy, og si Anan, og si Baby. Salamat po, mami. Hi! Ang suki nga Bador. May pagpaminaw ninyo diha sa Bador. Ang ano barbecue. Ako tong inyong suki sa lubot. Kanang magpakyaw bito sa lubot sa manok ninyo. Oo, diha sa Bador, sa Mati. Christian Gambong, hi mami, good afternoon. And also from Rosie Binaning Dumay, mami, greet ko lang po ang akong second sister na si Resi Binaning Dumay sa iyang karong adlaw, adlawa sa ika-16th birthday. Ang nag-greet iyang Mama Rose ng Sityo Payag, Katalunan, Barangay Lamyawan. Ayon, happy 16th birthday. Maris Francisquete, thank you for watching. Denise Faeldonia, shout out daw mami, apil sa ko ang papa nga nagahimo og pan sa iyahang bakery og sakong lolo watching from Matalam. George Amudo Kalugmok, maying hapon mami, joy shout out adi napo. Puro ka obido sa kong sarili nga nagduyan-duyan while naminaw nimo. Great pod na ko ako ang mama og kuya, labi na sa ako ang mga kuya og bayaw, amping mo always. Salamat mami. Ay Diane Fernandez of Breakery, thank you for watching. Jim Pisukan, ayan, good afternoon mami, pa shout out po kay Jomeline Masunag nga naa karon sa Davao, og shout out po di ay ko sa tanang naminaw diha sa Kaipok, labi na sa Pisukan og Bundan family, kana lang mami. And Arnold Magno Salisad Vlog, mami kumusta, greet ko ang mga Salisad family og ingon man ang Magno og Atog family. Nasta talidasan. Sakit naman talaga. Ang alin. Shianli Mandabon, good afternoon mami, watching from Davao. Shout out sa Mandabon Binaning family. Ellen Iligan Agbo, thank you for watching. Remin Boghana, shout out ko adi Davao mami. And Marjun Masunag, good PM po, shout out po sa mga Masunag family sa Coronadal City mami. Ayan, sa ato ang mga naka-live karon. Thank you so much po mga ka-joiners. Babalikan na po natin yung ating letter sender. Nako, paano ba ito? Kabalo ka, Linlin. Normal na gyud na siya sa mga senior citizen. Kung healthy siya, adunay mga higayon nga okay. Pero dili na gyud ka makaasa nga sa tanang panahon. Og ayaw po in town ikumpara ang senior citizen sa 19 anyos ka pa lang atong higayon na. So, more or less, kaedad lang po nimo katong lalaki nga imuhang nauyab, nga una nimong gitugyan sa imuhang pagkababae. So, dili gyud na nimo ang ngayan nga ikumpara o iparihas. There's no such thing na parihas. Linlin, ha? Oo, ilabi na kay senior citizen na. Kanang ingon nimo nga unsa ka kanang imuhang gibati, sa sinugdanan pa lamang sa imuhang kasaysayan, no? Dili na ko mabati nga nahigugma ka sa gipakasla nimo nga tigulang nga mayaman. Dili na ko mabati nga naay gugma. On your part. Kay nga, no? Tungod sa kalisod sa imuhang kahimtang, ug wala kay laing na istorya, ug paspas kaayo ang panghitabo nga naging kamo dayon. Ug naguban ka niya, misugot ka tungod kay gusto ka og maayo nga kahimtang.
So, sa sinugdanan pa lamang, wala ni mo na-anticipate o wala ni mo nabantayan, wala ni mo nahuna-hunaan kanang isa kabutang sa inyohang panag-uban. Wala na siya dito. Murag naka-focus gyud ka sa maayong nga kahimtang inana nga magbuhay prinsesa ka na karon. So inana na, tinuod na siya rin. Dili tanang ikalipay sa tao, kwarta. Karon nga, naana sa imuha ang tanan, wala ka na nagutman, lami na ang mga pagkaon nimo, lami ka na og higdaanan, masarap na ang tulog mo, wala ka nagaproblema og kwarta, ginahatag kung unsa ang imuhang gusto, dito nimo nakita kung unsa ang kulang. Although sa kinabuhi sa tao, wala gyoy perpekto linlin. So karon, ang akong ikatambag sa imuha, kay kasal naman ka sa iyaha. Ang gusto na ako isulti sa imuha, kanang usa ka butang, makontento ka na lang kung unsa pod ang kaya niya na ihatag sa imuha. Adunay daghan kaayo nga mga pamaagi, nga malipay ka, nga masatisfy ka. Mao ka na ang butang nga angayan ni mga tunan, nga masatisfy ni mo ang imuhang kaugalingon, nga dili lang ka maghulat kung unsa ang iyang mabuhat. Ikaw mismo sa imuhang kaugalingon, dapat makabalo ka kung unsa ang angay-ngayan ng mga buhaton nga masatisfy ni mo ang imong kaugalingon. Inana-na, ayaw siraan na ang imuhang sitwasyon tungod lamang sa ingon ana nga butang. Oo. Dako na kaayo ang kalamangan sa imuhang kinabuhi o kay gipakaslan kaniya nga wala man siya ay siguraduha lang kung legal ng imuhang kasal sa iyaha, kung rehistrado bagyod na siya, mao ka na ang imuhang unang tanahon. O, kay muadto kag PSA, so tao ni mo dito kung nakarehistro bagayod ang inyohang kasal. Kay matod pa niya kung unsa ang nabilin karon sa iyaha para na sa imuha. Agwantahon na lang ni mo. Senior citizen na siya. O, dapat kabalupod ka mo balos sa iyahang kaayo sa imuha. Dili lamang ka ng usa ka butang lang nga nagkulang. Mangita na ka og problema. Sama sa ako ang giingon, ayaw saya nga ang maayo nimong kabutang karon. Kay gipakaslan nimo siya, makontento pod ka sa usa ka butang nga usahay magkulang siya tungod kana sa iyahang edad. Hulatan na lang good. Kay kung edad ang basihan, mauna gyud siya magpahulay. Kay kabalo ka, bisan unsa pa pod ka kasatisfy sa isa ka butang, kung permi pod ka kulatahon, magutom, dili pod gihapon ka malipay. Kay kabalo ka kita nga mga tao, oo, dili gyud ta masatisfy. Permi na ay kulang. So huna-hunaan na lang nga sa imuhang sitwasyon, mao ka na ang kulang nga angayan nimong dawaton. Ayaw gubaa ang maayo nimong sitwasyon. Pahalagahan nimo ang gugma sa imuhang bana, bisan og tigulang na pero gihatagan gyud pud ka og importansya. Kay kung huna-hunaon nimo kanang iyahang kakulangan, dili gyud nimo makatunan siya sa pagigugma. Pero kay kung yakapin mo yung lahat na mga kakulangan niya, tanggapin mo ug ang imong huna-hunaon ang iyang kaayo, walay hinungdan para dili ka mubati og pagigugma ngadto kaniya. Pero kung tutukan nimo kanang mga kakulangon, daho ka ikag problema. Maabot ang panahon na magiging unfaithful ka sa imuhang bana. Busa ang ako maitambag nga makontento ka kung unsa ang kaya niya nga ihatag diha sa imuha. Sama sa mga butang nga wala siya nagakulang nga nalipay pod ka. Kay kanang isa ka butang, dili lang pod na ang magapakalipay sa imuha. Sama ra sa kung
na ana nga butang sa imo og gigutom pod ka, dili pod sa tanang panahon magiging malipayon ka. Walay perpekto nga kinabuhi linlin. Busa dawaton imo kung unsa ang kulang, tapos focus ka sa mga butang nga gihimo niya ang tanang kaayo para malipay ka. Mao kadto ang imuhang pahalagahan. Hinaot paunta nga nakatabang ko ni Molin. O hinaot paunta nga moabot sa punto nga matutunan mo talaga siyang mahalin. O dili mabungkag ang imuhang pamuyo kay sayang pod kaayo. O salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. 6 na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sa ato ang mga ka-joiners diha nga nag-anto sa ilahang mga balatian sa rayuma o arthritis ng hubag, ang tuhod, dili na kalakaw, di nakatindog, bilongga gold po mga ka-joiners ha. O kanang mga constipated, magsigi og kasakit, magsigi na lagtisngi sa kasakit sa kalawasan. Bilongga gold po. Unya kung pwede magpakulonex mo mga ka-joiners. Kaya ng atong mga balatian nga ginabati, nagagikan ka na sa ato ang intestine, na adiha kang ato ang mga ginakaon to adidto tanan, ang tanang hugaw na sa ato ang tinae. Kung pila na atong edad karon, maupod na ang pundo nga kahugaw sa ato ang tinae. Busag ikinahanglan nga makulonex kita aron maipagawas kadtong mga hugaw nga mo ay nakahimo og balatian sa ato nga naa sa ato ang tinae. Unahon nato ang health nato mga ka-joiners kay adunay uban nga tipiron nila. Sayang ang kwarta, may laing kwarta na unya og masakiton ka na. Unsaon pa man imo ng kwarta? Di ka nakakaon. Kay masakiton ka. Busa ayaw nato kalimti mga ka-joiners nga ang ato ang lawas, numero 1 usab nga atong atimanon. Bahala na unsay mahitabo. Pwera na lang kung talagang panahon na gyud sa tao. Pero adunay daghang mga pamaagi para maging healthy kita. Himuon nato kana. Sama sa akong giingon, kung gihimo na nimo ang tanan nga mga pag-amping, unya mamatay lang gihapon, aw kana siguro. Utlanan na to mga ka-joiners. Kay kanang kamatayon, kanang panahon na wala namang gyud na siya tambal. Og dili na gyud na siya pwede nga mapugngan. Kompleto ang ato ang mga produkto og hinaot paunta nga makapahimulos kamo mga ka-joiners, ilabi na kanang akong ipinagmamalaki talaga na kanang Bilongga Gold. Grabe gyud ang benepisyo ana mga ka-joiners. Kanang makita nako nga magkiang, ako gyud nang ginahunungan. Kay ako gyud nang ginapangutana kung naon sa pagrayuma, magbilin ko og number, tudloan kung unsay inumon. Mo text gyud na or mo tawag para magpasalamat. Ngamay na lang nagkita ta. Sulay ninyo mga ka-joiners sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila karon. Makasabot ko kung maglibog mo. Pero ang akong hangyo, sulay ninyo ang Bilongga Gold. Wala naman tay oras. Daghang salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa ato ang programa. Ilabi na sa tanang mga naka-live karon o sa makausapa, congratulations sa mga graduates. Karong adlawa sa nagkalain-laing mga eskwelahan, kung meron man, ilabi na gayod sa Kidapawan Doctors College. O sa tanang mga naga-birthday po karon, happy happy birthday po sa inyo, May 29. Ayan, and happy anniversary din po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anniversary. Pero sila

Bo, Maria Lami Sincero, Nelski Bandaha Pagsak, happy birthday. Elioni Bandaha, happy birthday Elioni. Elioni, ayon. So, mao ka na ang mga pipila, lima sila ba? Ang naga-birthday karon May 29. Huwag sa tanang naga-birthday karon, happy, happy birthday po sa inyo. Sabi ko, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa atin, sa mga naka-live, maraming salamat. At sa lahat po ng mga sumusunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, Sokrans, ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim, kanang mga lagyo o butika, mga ka-joiners, ang ato ang yaking produkto, pwede po ninyo orderon sa Shopee. Ayan. Thank you so much sa inyo, Halihang Dapita. O ingon man ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. O ingon man din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao or, del Sur. O sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3 Joy FM. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mga ka-joiners, huwag po tayong makalimot. Lagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo akata mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo ko mo atake nga naa ka sa public place kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig iro nga nagsigig gahol ba sakit kaayo ang tutunlan. Oh, ug ganang imong dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala kayang wag tangon og batukan sa luyang dilaw nga mao'y sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmalang na plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, de alpha, philandrin, carbon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bacteria ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna ang naangyod tay paniid. Kasagaran, antibiotic ang iresita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila nakaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yun na kung sa ang oras nga ginaingon, mawagyod ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kayo na sa balay, limut-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pa'y ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog ng good kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa, aron mo lami ang iyahang lasa o uban pang aron mo da kanang sa ganini, aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kung dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric. pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best
3: of me. Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay John Lee Benito, Naminaw sa Atua, and hello sa mga taga-Langga, Wisan. Noli Ambasan, maying hapon sa iyang mga tropa dira sa iyang family Benito, maying hapon po. And thank you from Langga, Wisan, Davao de Oro. Hello kay Susan Magandam. Shout out diri sa Panlaisan from Susan Magandam. And George Amudo Kalugmok. Shout out sa iyahang amigo nga si Arnold Magbutong Magno nga nag-drive og jeep nga Matina to Agdao. Amping amigo kana lang and watching from Napuporo, Cauvidos. Good afternoon. Request ng song, Labanan ang Tukso ng J Brothers. Thank you po. Hello kay Arnold Magbutong Magnuno from Matina Crossing, Davao City. Hello sa atong mga ka-joiners din ha sa Davao. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Mami Joy. Pa-play po ako ng song to Less Lonely People in the World ni KZ Tandingan. Salamat. Good afternoon. A request ng song All the Love in the World. Thank you po from Panlaisan. Ayan, hello, may hapon po diha nga say. Kukoy Masanggid, good afternoon. Hello sa iyahang mama ni Nita Bangkiling, love you. Of course, kay Ashley Awit Aquino, maulan na hapon. Hello sa Awit family, Oduyan family, Aquino family. Thank you from Kaningag. Good afternoon. Request ng song, Just Once. Thank you so much. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang laktitis doon. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-isang ako minum ng Yaki, laalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Lang po sa mga sayot.
4: Pero karoon?
6: Nagkaroon. Bukos na siya. Bili ko din ang sasayot. Sa kablo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
6: Gidiyaki vitamins po.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ay nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Mano di ay pre.
7: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen, nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Nga pre. Imong gisuwa.
7: Alangan, pre. Anga lagi.
8: Huki kaayo. Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
7: Ganado capsule, pre.
8: Sige, pre. Adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule.
9: Suwayin ninyo. Naana sa mga butika.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
10: Nakaliting na yun po. Ayun doon ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gito sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Ganigingan siya sa nga barkada na daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Hello kay Farisha Makalay din ha, sa General Santos City. Request ng song Muling Binuhay Mo. Ayan, ako pasensya na sa mga song request natin ha. Wala na kita enough time para ma-play na siya ha. Lensky Katundag Basog. Shout out diri sa Matis City. Si Joel Pay Kabungbong, shout out dra sa Butay. Hello din sa Kabungbong family. Johnny Benito, request ng song Hanggang Dito na Lang. Ayan, ugma na siya ha, tuwa nang i-play. O, i-chat mo ulit para ma-remind ta. Masumpad Mandagway Totoy Vebo, shout out from Mapantuyan. Ayan mga ka-joiners, wala na po talagang oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you po. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Darandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga igala, maayong adlaw na. Usap ka na itong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay ato buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bitaw mga higala, puwera ko medya tuhod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ninatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Lintanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait ka ina nga balatian. Na ako'y kuan kaila ana o. Oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24.

0: food for the brain nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo. Kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga, minti na ha ka na ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa na'y nahitabo ka ninyo. Sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban din he. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyo ang kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mao lamang kadto Mami Joy mga text nga ato natagaga pagtagad, wa na kay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3

0: 105.7
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, tay ko makaino magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga isa ko makaino ko ana lagsik kada akong lawas sorminte. Kanang lihok ko pero sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahula sa gud mi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makaino ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong tamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nat-Nat. Unsa man nakuha ni Mos Grado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Da, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa oy. Ang atong katapad mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
3: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Tinuod na ya.
5: Kumusta na ron?
4: Wala na ning bukol.
5: Unsa ra dako tong bukolen?
4: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
5: Unsa ra kining mo ato?
4: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
5: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
4: Yaki Capsule. Nga gihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. At to na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, og barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og atbak sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki. Kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories, and download. Summer promo.
2: Afternoon Joyride.
0: Afternoon Joyride.

0: 105.7. 105.7. O sa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa olivera C herbal capsule 3 times a day isip food supplement. Pag olivera C herbal capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano, magod akong manghod ba? Magagwa siya, daghang kesod pangos. Dihapos lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, bali lang ang naulian. Ako po, dentist lang ko. Wapod akong ginahaplar. Ako mamang, ang po ganun, wapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly

105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, nabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako, itong duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad. Wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mako bang anak ko, nagun kay siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Sipirita na pa kung anak, ug sabun niya kay tapos sipirita na kung siya kuwel bitaw. Maura to siya, kung hindi aplasan na yun, kung siyang sabunan og yaki. Nawala gina yun yung ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya tagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulag gipads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kun ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Conchia Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian hilabi na ang bulad. Ginamos talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyong kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sikreto sa iyang pagtaas ng kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing anetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magmut-mut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, og limpyo nga panapton, base gihugasan ni mo. Unyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: May sakit na ako tipid ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang tisingan nya. Wa may si minutos ni. Wa na ang sakit ni gulo kanin dat ba ani eh. Pasalamat ko sa Ginoo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning dutag kayo. Salamat.

0: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: 107.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usod sa mukaon. Niya ka ni isa, buya sa patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Sir, matawag doon pa sa inyo na ako sa mga na sumahap, inyo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Ang kumaya sa namin kanan sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani, ang... Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang lawas. Kundi ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kumakainom ko, analagsik, kundi akong lawas or minti. Kailang lihok, pipiro sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o...
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang truck niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, nga naman siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon natingala naman siya nga, pre, traffic is ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkakaatlaon. Adlaw na baka nang gusto din muna agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo. Kaya ako ha, halos di naman mapalong, pre.
9: Kung saan ipatay ko ng saya?
8: Ganado. Alas siya patay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran, kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minor stitching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
3: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Tara, sulayin niyo na ana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan mo na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na ning inum ko ato. Upat lang ka istab ya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule, nga gihaplasan na puno ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, doko, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang Malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dagilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Macahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung pamba nga na gastro, pamati na ko ka ng masag mamatay na masiguro po ani. Man nakabati na ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ng ano Yaki. So, so nag-Yaki ko at buro kasarot ko mga upat kapad. Okay na po karon din makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na masigot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano ang good akong manghud ba? Magagawa siya, daghang kesag pangos. Dihapos na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, balik lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Wapod akong ginahaplar. Ako mama, ang hapod ka lang, wapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account. Og iCloud, anak, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
6: Evening Joyride.

0: Hold up, Bibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh, na ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang waisulod.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
6: O saan ipatik mo nung saya?
5: Ganado, niya pagkaman, dito tingala na ginyo, talaman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, hindi na ginatik mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktoan ito eh, pag-condition sa lawas pre. Alay siya, isa na nang tingin ako ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay mo gamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to alay ko na aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulak ba.
7: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika,
2: walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Miliosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ngayon.
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malung Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic class. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic class.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mupatay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba?

0: viruses, bacteria o uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perteng daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo pansa ba mahuot siya. Sino kumintin sa Bilongga, ang pamati na ko, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
3: Nawala.
2: Nawala na ang sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayo diyan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil taga Cubog Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog sa mukaon. Niya ka ng isa, buyag sa patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero nakaagdom ka sa inyo na ako sa malala sa maha o inyo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi ba yung sanamimis o kanansira?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ulit-ulit na buyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako ni Kaplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, masulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Aku buang aku amran.
1: Baby, rumahnya aku nanggi hubo.
0: Karun, hubo aw sama aku panti.
1: Asyik ya, baby. Rumahnya, baby, aku nanggi hubo.
2: Sesunut gani, ha? Kung mahulam gani kas aku ang gamit, pananggit po.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang itlog ng manok.
8: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
9: Mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni Maoy!
4: Joy FM!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, o at back sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories, and download summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
4: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Kaputang ang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: ating subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napaparahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag, kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado, it's Labada Day. Oy, at 30 na kita ng bulan sa Mayo 2026. Kumusta man higala? May nga buntag Davao Oriental, may buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Asa mang maabot niya itong sibihanan mahigala, may buntag kanatong tanan. Ang tangan at balot ng kasuotang pandigma, bakit di mapagtulog? May nga buntag diha sa Joy FM Pangal Bay. May buntag diha sa Joy FM Davao Oriental. May nga buntag usab diha sa Joy FM Provincia sa Cotabato. Doon ay mga adjustment pa sa gihapon, wa pa na human, no? Hindi na pakusog na itong signal mahigala sa 102.3. Kumusta inyo ang lugar? Amping kita kanunay tungod sa tuang panahon na mahigala. Grabing kusog ang bunok sa ulan na kaganihang sayong kabuntagon. Alas 4 sa buntag mahigala, ni bunok ang makusog ang ulan. Niyatadaod ni Hinero pod, no? Kaya tungod kini sa bagyong Domeng. Si Domeng nakasulod na sa tuang nasod, no? Og Domeng ang iyang local name, pero ang pangalan ani mga higala samtang kanya itong wak pa makasulod sa ato ang nasod mga higala kini si Domeng. Gihingan lag sa ba to? Jaming? Oo, so sigon sa pag-asa. Ma-update usa kita kay sigun sa pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mahigala si bagyong Domeng mas nikusog pa. Ay, may nalang kay ni undang dayon, no? O, diri sa probinsya sa Cotabato og sumala pa nagakusog ang maong bagyo samtang nagasulod kini sa teritoryo sa Philippine Area of Responsibility og pinakaulahing tropical cyclone bulletin sa State Bureau mahigala sumala pa sa maong ahensya nga usa na kini ka severe

Doming, sa kasamtangang panahon na sa nasud sa sunod na 24 oras, subot pasabot ni mga higala, posibleng ugmang adlaw magawas na, no? Ang naasoy nga bagyo o ang problema kay gipakusog pa kini sa southwest monsoon. O ginauman na mukusog si Doming o mamahimong typhoon unyang gabi eh. Oy. Sige, amping lang kanunay. So sa Lunes, expected mahigala, padulong na sa southern Japan ang maong tropical storm mga higala. So atong ipanghinaot.

0: nga kanunay amping nga gayod mga higala, no? Ayan na, ito nga mga nagunang mga headlines sa mga balita ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan. Ang ato ang tulumanong tinig ng bayan mga higala. Ato ang mga headlines sa usak babae gipusil. Sumala pa gi-hold up dito sa Cotabato City nga taga Midsayap Cotabato. O gang maong biktima paspas nga gidala sa balay Tambalanan. Headlines. Samtang sa pika sa bahin sa Bangsamoro Autonomous Region ni abot kuno sa 400,000 ka mga individual ang direktang naapektuhan sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Sigun kini sa assessment sa Barm Ready. Og sa dugang mga balita, mga katawhan sa Mindanao, gipaigma tatungod sa bagyong Dobeng. Sigun sa pag-asa nakasulod na kini. Og posible magpaulan sa Zamboanga Peninsula, sa Soccsaryan Region, sa Bangsamoro, Lanao del Norte, o uban pa nga apilan pa sa habagat. Headlines. Sa pika sa bahin mga higala, dito sa balita usaba, gikan na dito nga dapita sa may Davao Oriental. At ang inyong mga higala, upat ka mga barangay sa Manay, nakabenepisyo sa RCS SP Services Caravan. Comprehensive Emergency Program for Children na gilusad sa Baganga. Og sa pika sa bahin usab dito sa Pangal Bay, hinungdan sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay, gibutyag na sa B-Part 10. Bawal pagyapon mo kaon og lamang dagat, diba? Katong alamang o gihipon. Okay, nahanglan do, lipyuhan daw maayo. First Local Governance Reform Convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan dito sa Pangil Bay area. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, oy, kini ang dugay ng giatangan mga higala kung asa gihimo na sa Senado ang paghimo o Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang flood control scandal nga magasugod karong Hunyo 4. FBI magpagawas kunog subpina batok sa asawa. Alah, kuyaw ano? Ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuyaw ang style, no? Kundili kayang dakbo si de la Rosa ang asawa man. Sa pika sa bahin House Speaker Cayetano, giakusahan ng Malacanang nga pagpanghadlok sa Senate Majority Block. Klaro man. Samtang sa pika sa bahin, Senador Lacson may alternatibo kunong pamaagi para makatambong ang Senador Judges Impeachment Trial batok ang Vice President Sara Duterte. At ang inyong mga igala mga detalye niini, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung

0: batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko anak dito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon dito ang mga tamis.
4: Pilidad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak nako nang kon, unsa man intaw kana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginoo manguhit naman mo.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, pintapag naman po. Ubing, paraman naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Alas 5.15 na higala ng atong oras ug karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Itong unahan mga balita nga pang-internasyonal kung diin nag-anunsyo karon ni U.S. President Donald Trump nga posibleng kuhaon na nga naval blockade sa Strait of Hormuz o mupahigayon kini. O meeting karong adlaw Sabado oras sa Pilipinas kauban ang mga aides nga maghimog final decision kalabot sa Iran. Samtang sigun pa sa Iran top negotiator Muhammad Baghir Ghalibaf nga wala sila'y pagsalig sa garantiya o pulong, inay action lang ang sukdanan samtang nagapahigayon o nagapadayon ng tensyon. Sumala pa sa White House nga nagkanayon nga ang US o Iran sa pagpalawig sa ceasefire sulod sa 60 días aron na mas ma-formal ang negosasyon apan na wala pa kini pirmahin ni Trump. Gitahausab sa usa ka local news Iran nga ang teksto sa framework giusab o wala pa ma-finalize sa pikasabahin. Nagamando usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang mga tropa nga kontrolo ng 70% sa Gaza bisan pa sa gitawag nga ceasefire samtang nagpadayon ang massive bombing.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Alas 5.16, galang atong oras, higop sa kape niya mga pisa ta. Okay ra, 5-in-1 na coffee mga gala, okay ra ba ni mo? O, pangapi sa mga gala, kay para doon na kaya ego nga enerhiya sa pagsugod sa imuhang bulhaton na karong adlaw labi ng mabugnaw ang atuang panahon. Sa dugang nga mga balita dito sa Russia mga gala, ligo ang usa ka drone sa Russia sa usa ka apartment building sa Romania, usa ka nasud nga miyembro sa makapangyarihang military alliance sa North Atlantic Treaty Organization kuna NATO. Sigon sa Romanian General Inspectorate for Emergency Situation, nibuto ang maong eksplosibo sa payload nga drone na nagresulta kinig dakong sunog sa maong building nga gikabalaka sa mga tao dito o resulta sa pagkaangol sa duha usab ka tao. Base sa report ni paspas gidala sa Balay Tambalanan, ang duha ka mga mulupyo nga nakahiagom o samad sa kinalaing parte sa lawa samtang 70 usab ka tao ang naluwas o gipang bakwit at tungod sa nahitabong sunog. Nahitabo ang maong insidente kagahapon sa silangang lungsod sa Galati o kinimakitaan dool sa border sa Ukraine. Ang maong panghitabo gikundi na kini sa Foreign Minister sa Romania o gitawag kinig usa ka seryoso o walay rason na para sa escalation na gikan sa Russian Federation apan sumala pa kini ang unang Dili kini ang unang higayon nga adunay ni bundak nga drone na sa Russia sa teritoryo sa NATO member. So sa kapin upat na ka tuig nga giyera sa Ukraine. Kini ang kauna-unahang higayon nga adunay naangol nga sibilyan nga Romanian. Bago ang maong pagbusikan, nagpadala ang Romanian og duha ka F-16 fighter jet aron na bantayan ang ilahang airspace. Human ma-detect nga nisulod ang mga drone. Nihang iusab ang nasud sa mga kalyado ni ini nga NATO o dugang anti-drone capabilities sa kasamtangan. Wala pa gipagawas nga pamahayag o komento. Ang Russia may kalambutan sa maong insidente nga gikundina sa NATO og European leaders isip usa ka klaro o seryoso nga paglapas sa katungod sa maong nasud.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:19 higala nga tong oras sa pinakaulahing balita nga pang international.

0: nakapasaka na og piyansa sa Sandigang Bayan na si Senador Jinggoy Estrada og kaning Department of Public Works and Highways sa DPWH Chief Manuel Bunuan. May kalambigitan na sa kasong graph nga adunay kalabutan sa anomalya sa flood control project sa DPWH. Biyernes kagahapon ipadulong si Estrada og Bunuan aron na mupasaka og 90,000 sa Sandigang Bayan 2nd Division na pila ka oras human magpagawas ang Sandigang Bayan og warrant of arrest. Pagpaklaro ni Senador Estrada, may pasaka kini og piyansa isip legal nga lakang alang niini og ubos sa justice system. Tanan matun pa nga katungod iyang buhaton aron iyang madepensahan ang iyang kaugalingon. Gilimod usab sa senador ang tanang mga aligasyon batok kaniya og wala kini gihatag nga unsang pamahayag usab ang iyang kaning o usab ang kanhing sekretary sa DPWH asa human nagpasaka usab o piyansa. Minga lakaw lang dayon kini sa Sandigang Bayan nagpagawas sa usab ang 2nd Division o hold departure order batok ka kang Estrada og Bunuan. Kay namduman na nga ni Antong Huwebes sa Mayo 29 may pasaka ang Office of the Ombudsman o graph o plunder batok kang Estrada og Bunuan may kalabot. Sa flood control project pipila usab sa mga opisyal sa DPWH ang gipasakaan og kaso samtang ang ubang graft ug plunder case usa ka non-bailable batok sa mga naasoy ang individual nga gikuptan karon sa Sandigang Bayan na 5th Division na paklaro usab ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano nga kaso nga plunder ug graft case sa batok ka kang Estrada o mga co-accused sa tungod sa illegal nga budgetary insertion o project allocation sa mga proyekto sa DPWH sukad niya itong 2025.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:23 na higa lang atong oras. Pangutana, sila lang ba ang nalambigit ni ini? Unsay hitabo? Dito sa uban pang mga senador o mga tongresista na nalambigit usaba sa flood control project kanong wa pa sila gipang aresto sa Ombudsman o Sandigang Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig!
0: Selective justice system ba kini? Usa ba kini ka silent martial law nga tinuod ba kang gibutyag ni kanhing congressman Mike Defensor nga nagpatuman og silent martial law ang gobyerno kung diin ginatarget niini ang mga kalaban sa politika tungod kinahadlok sila maablihan ang mahiwagang maleta human nga nakadawat kini og kining milyon kundi man billion nga kickback sa flood control project kana mahigala ang atuang pagabantayan og pagatan-awon. Kaya klaro kayo kining dagans politika sa atong nasud samtang sa pika sa bahin mga higala gikatakda sa Senado karong umaabot nga Hunyo 4 nga ipadayon sa Senate Blue Ribbon na Committee ang pag-imbestiga sa manumalya sa flood control project nga gikalambigitan sa bilyon-bilyong pisong pondo sa gobyerno. Si Senate President Alan Peter Cayetano nagkanayon nga nagkasinabot ang mayorya sa Senado nga muhimo og subcommittee nga maoy magatutok sa pag-imbestiga sa flood control scandal nga kung diin kini pamunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sumala pa ni Cayetano nga magasugod ang pagdungog sa Hunyo 4 ang isyu sa flood control anomalies sa nagresulta kini og grabing protesta nga nakaapekto na sa ekonomiya ni adtong nilabay nga tuig si Marcoleta kanhing chair sa Blue Ribbon Committee nga nagunang gisugdan ang investigasyon gipulihan kini ni Senador Panpilo Lacson uban nga ilahang nga nakuha ang majority black sa Senado og nilingkod si Vicente Soto III sa pagdungog niini gikan na September 2025 og nabag-o lamang ang dagan sa investigasyon sa dihang si Laksonang nihawid niini sa kasamtangan na si Senador Pia Cayetano igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mamuno usaba sa komite sa ilawom ni Lacson. Nakapagawas na ang komite o partial report may kalambigitan sa investigasyon apan pito lamang sa senador ang ni pirma ni ini kulang o gasyam nga gikinahanglan aron na mapasaka na sa plenaryo ang maong partial report.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sa mga higalang oras kini ang gikahadlukan subala pa sa kasamtangang mga lideres sa nasa administrasyon tungod kay daghan ang nalambigit nga nangawat og kwarta sa gobyerno. Alas 5:27 na higala gipaniguro sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga andam kuno ang NBI arestuhon si Senador Jinggo Estrada kung na bisan na napakini sa sunod sa Senado. Gihimo ni Matibag ang pamahayag human na nagpagawas og warrant of arrest ang sadigang bayan nitong Biyernes sa batok ang Estrada tungod sa pagkalambigit sa anomalya sa flood control project kay Namduman. Sumala sa Office of the Ombudsman nga niabot ngadto sa 573 million pesong kickback ang nadawat ni Estrada sa naasoy nga proyekto.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ang atuang oras sa pinakaulahing balita nga pang nasyonal. Iakusana ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ginahadlok ang ilang mga miyembro sa Senate Majority sa kasamtangang administrasyon ni PBBM aron na mahulipan sila o aron na mo-transfer sila sa minority bloc o makahimo og bag-ong liderato sa Senado. Sa pamahayag ni Cayetano kagahapon, gipagawas ni ini nga ang mga senador o mga ipagawas sa mga senador ang mga ebidensya may kalambigitan sa pagpanghadlok aron na punggan ang paghimo og usa ka independent Senate. Gatagagduot ni ini nga adunay mga ligasyon nga sumala pa ginapugos ang pila ka magbababalaod nga mo-transfer sa grupo og dili na sila pagapasakaan pa og kaso samtang ang dili usab mo transfer sa ilang grupo pagakasuhan. Gikan na sa Tokyo gitubag usab ni PBBM ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta nga maoy kasamtangang ang maong kasamtangang Senate leadership lamang ang walay basbas kuno sa Malacañang. Tunga-tunga sa isyu sa Senado, pipila ka mga miyembro sa Majority Bloc ang nagatubang og mga kasong kriminal. Apil na si Senador Jinggoy Estrada nga gikasuhan og plunder og graft. Apan nakapiansa na kini kagahapon. Sumala sa Office of the Ombudsman na gisunod nga pagkakasuhan na si Acting Majority Leader Joel Villanueva sa Korte. Samtang nga may reklamo nga plunder diin nagatubang usab si Senador Francis Escudero o Garodante Marcoleta na ang maong mga pasangil gipanghimakak na sa maong mga senador.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 galang atong oras mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Masunod na samtang pangapiyo sa kita. Ayaw kalimti may gala ha ang paghigop liha o Okera 5-in-1 Coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong listong basagot, sweetheart.
3: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na? Higaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Inyo si Torta.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ako, magunya ka ng yung buhok ko. Naka, gani, mga subuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Ato, yung butangan na kong Yaki, nanupol siya. Salamat siya sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po. Ako po si Abby Villar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
10: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years.
11: Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kon, unsa man ning tawhana ni oy?
9: Unya, unsa imong gibuhat?
11: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginuo manguhit naman.
12: Pero pag take og ganado,
11: na, yung tapad naman po. Uy, kamang naman mam.
9: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50 alas 5.33, sigala nga ito ang oras. O gakaroon sa mga detalye sa mga balita sa ganilay nga parte sa Mindanao. Ato sa lakbitan mahigala nga nitabo nga shooting nga incident dito sa Cotabato City kung nga diin usa ka babayeng nga gilutang kagabi.

0: Gisigana na karon sa mga otoridad sa Cotabato City ang pagpaglutang sa usa ka 26 anyos nga babae dito sa may Utog Matalam Street sa may San Pablo Village. Grocery Heights sa 10 na kagabi ang biktima nga si Marian Mansanyares nga nagarentag panimalay sa RH 11 o taga-Midsaya pa Cotabato. Siguro na sa investigasyon sa City PNP alas 8:05 antak na kagabi. Sa dihang ang maong biktima nga kalit lamang giduulan kini sa wa pa maila mga suspect o gilutang sa maka lima nga higayon. Paspas nga gidala ang biktima sa Balay Tambalanan. Siguro na sa investigasyon na sa sulod sa usa ka tindahan sa iyang higala nga si Rhea Mindapalaw ang maong biktima sa dihang kalit lamang kining giduulan sa armadong suspect o gilutang sa makadaghang higayon. Hinungdan nga nakahiagom kini o salamad pinusilan sa ginalaing parte sa iyang lawas. Og tungod sa mga nahiagong niining samada, gideklara kining dead on arrival sa iyang atinding physician sa diyang gidala sa Cotabato Regional and Medical Center. Unang gika-report nga hold up kuno ang motibo. Og karon gibisigahan na sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki nga nalambig kita sa maong insidente nga sakay sa usa ka itom nga dunay orange nga color nga Honda Click motorcycle nga walay plate number. Nakasulob kinig itong nga jacket ang driver o kulay abo nga sulubsab ang gunman. Na-recover sa crime scene ang mga baso sa .45 caliber pistol o sa kasamtangan, isa sa mga ginalantaw nga motibo, posibleng love triangle. Nagapadayo ng gihimong force of operation sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Sa pika sa bahin na dito mga higala, sa Pulumuloka South Cotabato padayon nga gimbestigahan sa mga otoridad ang nahitabo usab nga pagpatay sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga napalgan dito sa puro ka paglaom barangay Upper Clinan kagahapon adlaw. Ang biktima nga si Paul Ryan Bunganon Fidri Kilian ulitaw nga liborero mulupyo sa naasoy nga lugar. Sa investigasyon sa Pulumuloka Municipal Police Station nga nakadawat sila informasyon alas 5 sa hapon nga nakita ng patay nga lawas sa maong biktima nga nakahapa sa gawa sa ilahang rest house o wala na kini kinabuhog na ligo sa iyang kaugalingong dugo. Ang maong biktima nakahiagom o samad sa ginalaing parte sa iyang lawas na ngayon tabang sa pulisya sa South Cotabato Forensic Unit ang Pulumuloka PNP para sa proseso sa crime scene investigation. Ginakuha usab sa mga otoridad ang mga ebidensya apil na ang pagka-recover sa pipila ka baso sa .45 caliber pistol o sa kasamtangan dili pa nila matino kung kinsang responsable sa pagpatay sa maong biktima samtang ginasayod usab kung unsay motibo sa maong krimen. Nagpadayon pa ang mas lawong investigasyon may kalambigitan sa maong krimen. Balita mga higala, gikan na dito sa Pangal Bay kung diin hinungdan na sa pagkamatay sa mga isda sa Pangal Bay, gibutyag na sa BFAR 10. Detalye sa mga balita pinaagi sa atong kaubang si Renz Sumalino gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: I-presentar sa BFAR Region 10 ang ilang findings kabahin sa fiscal incident na itabo sa mga kababayon ng dapit sa lungsod sa Tubod o Baroy, Lanao del Norte. Atol sa courtesy visit kang Governor Muhammad Khalid Kibransa Dimapuro na nakalabang Mayo 26 to 2026, gipaybalo sa BFAR Region 10 ang matod pa ang ilang gihimo nga water quality analysis matod pa sa report sa pagkadaot sa kulor sa tubig sa pagkamatay sa mga isda sa nasampit nga lugar. Sumala sa resulta sa ilang investigasyon, posible hinungdan sa pagkamatay sa mga bangos mao ang kombinasyon sa harmful algal bloom o haba discoloration sa tubig o ubos kaayo ang dissolved oxygen level sulod sa face pain areas. Gidugang usab sa BIFAR nga posibleng nakahatag usab og dugang problema ang overcrowding o sobra nga kadaghan sa isda sulod sa face pain, samtang dugang pa sa ilahang pag-awag usab sa BIFAR Region 10 sa mga lokal nga mga awtoridad o mga tag-iya sa face pain nga masigpitan ang regulasyon o operasyon sa mga face pain sa tubod baroy lanadul note. Gubikan kay matod pa sa BIFAR, importante nga mas ma-regulate ang gitaghanon sa face pain o ang kapasidad nini aron malikayan ang susamang insidente sa face kill o guban pang kadaot sa karagatan. Gipasiog da usab sa ahensya nga ang sobra nga pagpamuhi sa isda sulod sa face pain mahimo kining hinungdan sa pagkunhod o pagdissolve sa oxygen sa tubig nga delikado ni sa kinabuhi sa mga isda o guban pang mga yamang dagada. Para inusab ang monitoring o quality assessment sa BIFAR aron masiguro ang kahimtang sa baybayon dapit nga mapanalipin usab ang marine ecosystem sa maong lugar. Ang BIFAR nagdasig sa reparasyon sa tanang sektor aron mapreserbar ang kalimpyo sa kadagatan o malikayan ang dugang pang environmental damage sa umalabot. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahin, balita may galag ikan dito sa Digo City, Davao del Sur, o sa kapatayang lawas sa lalaki na kaplagan sa sitio Santo Niño, Barangay Igpit. Sigon na pa ni Digo City Chief of Police, sa Police Lieutenant Colonel Norman Iparagi o Norman Iparagire. Alas 8:50 ang takna ni Antong Nilabay nga gabi, usa ka construction worker nga si alias Ronron ang nakitaan patay na o nagkulob sa basakan. Nasera namang biktima, nagsulob o black pants, sa black rubber shoes, gray nga sweatshirt o white bull cap. Sa investigasyon na nasuta nga walay nakita nga unsamang samad ang maong biktima nga hinungdan siyang kamatayon. O wala nakita nga foul play, posible sumala pa nga giatake sa iyahang sakit ang maong biktima hinungdan sa iyahang kamatayon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Upat ka mga barangay sa manay na kabenepisyo sa RCSP Service Caravan. Detalye sa balita, ihatod ka na ito ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nakabenepisyo ang mga residente gikan sa upat ka barangay sa lungsod sa Manay, Davao Oriental, at sa Ritol Community Support Program o Ugnayan Servisyo Caravan gipahigayon sa Gusa Government Center. Pinaagi sa mga kalihukan, ginuol sa mga ahensya sa gobyerno ang mga komunidad aron mahatagan sila o nagkalain-lain serbisyo o impormasyon nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Gihatagan usab o higayon ang mga residente nga ipadayag ang ilahang mga isyo o kabalaka aron direktang madungog o matubag sa may mga kalibutan nga opisina sa gobyerno. Sumala sa mga organizers, kabahin kini sa paningkamot nga mapaligon ang koneksyon tali sa gobyerno o katawhan, pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngato sa mga barangay o pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno maabot sa tanang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang maong karavan sa paraghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga barangay o nasyonal nga ahensya alang sa padayon nga kalambuan o kaayuhan sa mga lumulupyo sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:43 na igalang atong oras, samtang sa Bukidnon, nasikop sa mga otoridad ang duha ka mga wanted persons sa gipaygayong sunod-sunod nga manhunt operation. Kini naaresto sa managalahing lugar, particular sa lungsod sa Quezon o sa Valencia City. Unang nadakpan sa mga otoridad ang usa ka alias Ronaldo, 39 anyos, na usa ka account officer sa usa ka appliance center sa Valencia City, Bukidnon, taga Zone 4, Bosco, Barangay Butong. Nasikop usab ang isa pa ka suspect nga si Lastimosa. Kagahapon na pinaagi usaba sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte. Samtang sa pikas bahin lain pang dinakpan nga si alias Jesus, 42 anyos o sa kaliburer nga taga barangay 4B Poblacion sa Quezon Bukidnon ang nasikop usaba sa mga otoridad ang naasoy ng mga dinakpan. Nagtingkagol na karon na sa Quezon Municipal Police Station. Samtang gihulat pa ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue warrant of arrest sa batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mahigala among itunol kaninyo sa pagpadayon ni atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sakit ba imong lutahan tungod kay ang atong panahon? Way klaro. O dunay mga bukol-bukol ayo kalimti mahigala makatabang kaninyo kining Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Bilongga Gold, ang tugtar
6: niya. Ano po?
5: Eh, morobi na mga kakalako kung hindi ko kainong bilongga. Masakit ba rin?
6: Ang imong ang
5: pihil. Ang mga pihil ko.
6: Oo.
5: Ang inhod. Nang sa akong amahan, kung ba itong 10 anyos pa ko, tulio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Dali na nganak o gula ni Agi og panunot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa yakin ng mga oil.
8: Mahuman ko ligo, magaplas din sa yakin ng oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko yakin ng oil gihapon. Halil kong pagbuntis, sige ako magaplas yakin ng oil.
7: Mao ka na ang yaki liniment oil mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang lactitis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopi Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na igalang atong oras. Dugang ng mga balita sa gilalang parte sa Mindanao gikan sa P. Palma area. Atong itunol kaninyo pinagi ni Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Yes, June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat. Kajun.
0: Yes, konti, medyo choppy ang signal.
11: Okay, how about this?
0: Yeah, sige, okay. Try again.
11: Alright, so, yeah. Pumagit na nga, ano, ang team mula sa MILF Adjag, CCCH, upang marisulba ang naganap na tensyon sa pagitan ng dalawang grupo sa Puro 4, Barangay Central Labas, Kadayangan, SGA Barm, na nagsimula noong gabi pa ng Miyerkules, Mayo 27, 2026. Kahapon nga ay personal nating tinungo ang nasabing lugar at nakita natin ang pagdating niya ni na Dr. Zainuddin Cusin at maliga naman MLF Adjag pangkakarapin at maipagkakuno ang mga tangkot na grupo ni na Corazon Giandal at Barangay Kagawad Rasul Masukat. At dahil nga magkakamag-anak lamang pala ang mga ito, ay minabuti ng MILF CCCH na idaan na lamang sa amicable settlement ang nangyaring pamamaril upang maiwasan ang paglalapa ng alitan at makapalit na sa kanilang pamamahay ang mga nagsilikas na residente. Matatanda ang limang mga kabahayan ang pinaulanan ng bala habang abala o mano ang mga ito sa paghahanda ng kanilang hapunan at nagresulta sa biglaang paglikas ng mga residente patungo sa mga barangay ng Upper Labas, Patindigin at Nalin na pawang sakop ng Mitsaya Cotabato. Pagdaan nga natin kahapon ay marami pang mga residente ang nasa bahagi ng Upper Labas na sakop na ng Mitsaya at natatakot pa rin na bumalik. Ngunit nung pagdating natin sa Central Labas ay dapat na natin itong settlement, no? Wala namang naiulat na tinamaan sa naturang pamamarin, ngunit nagdulot ito ng matibing takot, no, sa mga residente. Kasama rin sa mga namagitan ay sina former barangay Indatuan, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, punong barangay Bob Puntuan, at iba pang mga Muslim elders sa community. So, kagabi ay inasaan, wala na tayong narinig na putukan, no, kasi dalawang magkasunod na gabi ng narinig ang alingaw-ngaw ng mga putok ng bala. Kagabi naman ay halos nagimbal ang o talagang nagimbal, no, ang pamilya nitong isang 26 years old na mid-sepenya na nabaril at namatay diyan sa Rosary Heights, Cotabato City, no. Nag-aaral kasi doon itong si Marian Manzanares na taga-poblasyon 8 Cotabato, at yun na nga ay biktima ng pamamaril habang siya ay nasa tindahan ng kanyang kaibigan at malapitang pinagbabaril ng di pa nakilalang suspect na agad namang tumaligis sa di na matukoy pang direksyon na sakay ng isang Honda Click, no. Palaisipan na sa mga kamag-anak nitong si Marian ang naging kinahinat na ng kanyang buhay at pakipagsapalaran sa Cotabato City, bagamat naglabas niya ng pahayag itong si Police Colonel Jibin Bungkayaw, ang director ng Cotabato City Police Office, na posibleng love triangle ang daylan ng pagkasawi ng nasabing dalaga. So under investigation pa naman ito, at nasang dito ihinay sa mid-sayap ang bangkay nitong si Marian Manzanares. Yan ang mga latest sa balita mula dito sa amin sa Pimpam area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update at gikandas Pimpam area samtang sa pika sa bahin sa Kidapawan City. Patay ang usa ka senior citizen nga taga-Pikit, Cotabato, human na nabanggaan o naipit sa naligsan sa usa ka pampasahirong bus sa Mindanao Star. Kagahapon alas 2 pasado ang hapon sa may crossing sa 114 Barangay Paco, Kidapawan City. Ang maong senior citizen nga taga Pikit, Cotabato, sigon sa investigasyon sa mga otoridad o sigon sa kuha sa CCTV footage, gikan na sa masatubangan mismo sa gasoline station ang maong senior citizen nga usa ka ginang nakaangka sa usa ka motorsiklo sa dihang galit lang ni hunong humanag cross sa ilang atubangan ang usa ka dakong truck o wala naka-brake dayon ang driver sa maong bus hinungdan nga naligsan ng senior citizen. Dayon naka-responde ang ambulance sa driver ug sa kabanteros nga taga Antipas, Cotabato, nga dito pauli na unta gikan sa Cotabato Regional and Medical Center nga dunay gihatod nga pasahero. Pagabot sa mga lugar, paspas kining nakaresponde o gidala sa balay tambalanan ang mga naangol ng mga biktima. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Kidapawan City PNP Traffic Division, may kalambigitan sa maong insidente. Sa mga paunang impormasyon, ang driver sa maong motorsiklo o ang biktima nga usa ka senior citizen nga ginang taga Manaulanan, Pikit, Cotabato. Ang maong nga bus sumala pa padulong ngadto sa Cotabato City. Sa diyang nga naitabo ang maong nga insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 na igalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Balikan nato mga balita gikan dito sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. First local government sa reform convention nakahatag og dugang kahibalo sa mga public officials sa pagpalambo sa serbisyo sa katawhan. Detalye sa balita pinaagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Nagpakita og suporta ang mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental sa mga reforma aron mapalambo og ma-modernize ang lokal nga pamagamhanan aton sa gipaygayon nga First Local Governance Reform Convention nga dito gipaygayon sa Cagayan de Oro City. Nagrepresentar kang Governor Henry Sevilla Waminal, si Vice Governor Rowena Wing Gutierrez nga mao'y nanguna sa provincial delegation gikan sa probinsya. kaabanusan ng bitambong ang mga opisyal gikan sa Osami City nga gipangunahan ni Mayor Sam Mumango Fuentes, Councilor Daniel Lau o Councilor Salvador Canlasa, Councilor John Phil Duelungso o kapiusap ng biuban o mitambong ang City Local Government Operation Officer nga si Ijel Vadira. Gisinto sa mga konvensyon ang mga sugyota ng reforma sa Philippine Local Government Code of 1991 aron mas mapalig-on ang decentralization o mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa publiko sa mga lokal nga gamhanan. Gisgutan usab sa maong nga panagtigom ang pagpalig-on sa kapasidad sa LGU, pagpasayon sa public service delivery o pagpalapad sa local autonomy aron mas dali makaresponde ang mga probinsya, syudad o lungsod sa panginahanglan sa katawhan. Matod pa sa mga opisyal sa probinsya, ang ilang pagpartisipara sa maong convention na pakita sa padayon nilang commitment sa administrasyon ni Governor Romynal sa governance reforms o institutional development. Ipasigda usab sa convention ang importante ng papel sa lokal na gobyerno sa economic recovery, infrastructure development, disaster resilience o social services nga nakinahanglan og mas paspas nga desisyon sa lokal nga level. Alang sa delegasyon sa Misamis Occidental, among kalihukan usa ka oportunidad aron ipahiangay ang lokal nga mga pangaprograma sa pagnasudnon o paningkamot alang sa mas responsive o epesyenteng sistema sa pangagamhanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa maong reporta. Samtang balita, gikan dito sa Hagunoy, Davao Oriental. Nagresulta og grabing trauma sa usa ka pamilya ang naabtan nga kawatan na sulod sa ilang panimalay sa particular sa kwarto ni ini. Subala pa ni Reina Lacumba Juisan nga ang suspect nagtago ilawom sa kama sa iyahang kwarto o iyahang namatikdan nga dunay buslot sa kesame sa ilang CR. Sumala pag itanggal pa sa mga suspect ang CCTV sa ilang panimalay o gikawat ang kwarta. Dayon nakaresponde ang Hagunoy Municipal Police Station o dito na sikop ang maong minor di edad o nagtingkagol na karon sa presuhan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental Comprehensive Emergency Program for Children, gilusad sa Baganga. Balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Aron mapalig-on ang pagpanalipod sa mga kabataan at panahon sa kalamidad o emergency, nagpahigayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o Municipal Social Welfare Development Office sa lungsod sa Baganga o Comprehensive Emergency Program for Children o CEPC alang sa tuig 2025 hangtod na 2028. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga punong barangay, membro sa Local Council for Protection of Children o mga representante gikan sa kalainglaing ahensya sa gobyerno aron isugutan ang mga pamaagi sa pag-atiman sa kaluwasan o kaayuhan sa mga bata panahon sa mga kalamidad. Lagip sa mga gisgutan ang paghatag o psychosocial support, emergency response measures o ang paghimo o mga planong sensitibo sa panginahanglan sa kabataan aron masiguro ang ilang proteksyon sa panahon sa krisis. Gipasiog daw sabi sa programa ang importansya sa panagtinabangay sa lokal nga pangamhanan, mga partner agencies o komunidad sa pagpatuman sa mga child-friendly o child-sensitive ng mga programa alang sa mas luwas ang kaugmaon sa kabataan sa lungsod sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangga salamat Erwin Umadhay sa pinakaulahing balita mahigala sa probinsya sa Cotabato. Aron na matabangan ang gatusan ka mga estudyante sa probinsya sa Cotabato, gipadayon ang pagpatuman sa Tunong Dulong Program, Konti DP. aron na mahatagan og maayong kaugmaon ang mga kabataan Cotabatenyo bila o isip suporta sa edukasyon pinagi sa financial assistance sa ilahang ilang madawat gikan sa provincial o national government ilawom sa programa sa Commission on Higher Education Conched Trade Union Congress of the Philippines TUCP o ni Cotabato Governor Lala Talinyo Mendoza. Gipangapod-apod kagahapon na Mayo 29 ang ikaduhang releasing sa allowance na tiga 15,000 pesos nga suporta sa 40 ka TDP scholars gikan sa University of Southern Mindanao Kidapawan City Campus. Sakop pa niini ang second semester 2025-2024 o ang first semester 2025-2026 nga cash assistance na magamit sa ilahang gastuhanon sa pagtuon. Si Cotabato Vice Governor Ella Talinyo Taray ang nagpagapod-apod sa maong benepisyo sa maong mga estudyante o mga magtutuon aron ilang magamit para makabot ang ilang pangandoy sa kainabuhi o mamahimong produktibong katawhan sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong Tinig ng Bayan. Musulod na itong primetime edition para sa mas lawom nga pagtuki o paghisgota sa mga importanteng hisgutanan karong adlaong Sabado. Labada day, pero ulan-ulan man. Kilom-kilom atong kalangitan mga higala. Oo, sa mga adunay kanang masilungan ang ilahang mga sinampay okay ra pero katong direkta sa adlaw gayud ta mahimo ni mahigala manimaho og yung kagwang manimaho ato ang nilaban. Anyway, do na daw pamaagi ni ana mahigala. Oh, si Labandera at Labandero mahimo pamaagi kay tungod sugod na sa Lunes ang ato ang brigada eskwela. Ay duol naman di ay balik eskwela no, murag kanos ara ang ato ang taas pang bakasyon, murabag di man ma-feel ko no kay krisis. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, ako si Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
13: Parang ano na, parang silog ng manok.
14: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
13: Yung Yaki Capsule po.
14: Tapos?
13: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Hindi na siya nag-sasakit.
12: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
13: Kuha ko ang isa, usod si mukaon. Yan ka ng isa, buyag sa patulog.
14: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
13: Okay, matagbong ka sa inyo na ako, sa mga na sumahap, inyo na akong yaki.
14: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
13: Yan ko ba yung sa
12: mga kanansira? Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Wa gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pero midayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
16: Maura kong nagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak, wala dyan ko panuhot. Yan ako ko'y anak, magluwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
15: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil, hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
17: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialisis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, o mga sakit sa kalawasan. Makatabang po na sa high blood o sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
18: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
19: Na ko'y igagaw nga, namupong ang tiil, diretso na abot na dere.
20: Oo.
19: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Na, naayo?
20: Duwa kapad lang ngayon, Dino?
19: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
20: Oo.
19: Okay, man.
18: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
21: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
22: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
23: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Event.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Gumonitor ka sa mga panghitabo dere sa Senado. Aduna kita yung mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa kaning mga legal issues, no? Nga nalambigit or kalambigit diha sa Senado. Una, di lang sa Senado, no? Pero anapoy uban nga dili gid na sa Senado, but i-treat nato sa generally as an opportunity para ma-educate nato ang atong ang mga tigpaminaw ilabi na niining maong mga issue. Una, gahapon adlaw

0: ang makabil, unsa nga kaso ang makabil, ugod sa ang dili. Ngano nga importante kay ning katungod nga mag-post og bail?
1: Salamat, Rob. Una sa tanan, dili man ta legal yung minaris, no? Na tayo natunan sa malaon, pero... anyway, sa iso...
0: In your own right, you are.
1: anyway, Rob, ang bahin sa kaning bail magod is, duha ni siya, no? It's a matter of right or kanang gatawag na itong matter of discretion. Mm-hmm. Na discretion ang court kung kaning mga bilab na mga ginatawag na billable offense kaning siya once nga na file na ang kaso kaning information diha sa korte na nang mga recommended bail ang prosecution
0: aduna na standard nga taripa na attorney depende kung sa kaso tama ba
1: kung ang kaso nimo na under sa jurisdiction sa DOJ through our prosecution na sila'y kuhan naka summary sa mga kung sa money kaso money recommended na bail na nakabutang na dito sa ilalom sa information o katong charge sa imuha sa part naman sa mga public officials na nang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan ang nag-act as prosecutor ani mao ang ombudsman. Mm-hmm. Mga tawag anak sila is ombudsman, prosecutor. Napo na sila kuan, no? Under sa ilahang rules, napo yung mga recommended bail. Kaning sa part ni Senator Jingo Estrada, kay kaning kaso niya is graft and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under mm-hmm. sa Republic Act 3019. So, kuan siya bailable offense. So, okay. Kung pasabot ka ng kanang billable offense, magod, na kanang mga kaso nga dili sa matawag na capital offense. Kanang okay. Mga grave gani nga mga kaso.
0: Na life ang penalty.
1: Kung, life lang ang penalty or kanang mga capital offense like murder, o uban pa, kanang plunder, kana sila mga matawag na to na capital offense.
0: Mm-hmm.
1: So sa
0: tungod kay ang iyang attorney, ang iyang punishment kadtong imprisonment for life.
1: Life imprisonment mm-hmm. or reclusion perpetua.
0: Okay.
1: Ang kaso
0: or kaning mga matay ka.
1: Napoy na kalayaan Rome, no? Kumaingon ta og reclusion perpetua na period na siya.
0: Mm.
1: Ang period ana niya is 20 years, 1 day to 40 years.
0: Okay.
1: So, monay range na yung range. Pero kung mingon ka o life imprisonment, paning mga life imprisonment mago, gina-impose niya sa mga, ginatawag na ito, sa mga special laws, like dili sa general law, parang sa special law, like plunder. Mm. Isa special law kay di na-create siya through our statute or through our Osaka Republic Act o mm-hmm. kanyang through our Congress.
0: Tinig ko rin so, ka, may buntag diyan ni mo.
2: Morning sa tuwang
1: so, while kaning kaning mga naasa revise sa penal code na to, kuha man siya na tawag na itong general law. So, mao na siya nga na ay ginatawag na itong general or specific special law. So,
0: nag-post
1: sa plan din na nag-ingon mismo nga life imprisonment. So, mao na siya ang penalty na impose kung halimbawa na i-conviction.
0: Aha. Nag-post si Senator Estrada.
1: Mao nga nakapost siya og bail.
0: Aha. 90,000. Tapos sa attorney kita, daghan mo tagkaso nga libel sa una. Usually ka nang ato ang kaso nga libel, nag-post ta og bail. Pero before ta mag-post og bail, naghahangyo ta sa korte nga i-reduce sa, usually ang practice is up to 50% of the recommended bail. Kining sa case ba ni Senator Estrada, would you know kung petition to reduce bail or maugid na ang 90,000 yun na ang bail ban nga recommended?
1: Bago mag-petition for or mag-file of motion for reduction

0: of bail dapat nakay grounds. Mm. Ang isa sa mga grounds niya is kanang nakay financial difficulty.
1: Okay.
0: Or indigent ka.
1: Pero sa which is not applicable kay Estrada, kay Dagan ng Kwarta.
0: Dagan sa Kwarta. So, maano isa sa mga ground nga nung mag ano ka nga nung motion ka for the reduction kanyang mga capital offense at ang recommend nga no bail din siya buta sa bot dia sa information pa lang sa baba ano information na ano isa ay
1: no bail ban recommended file,
0: no? Oo, no bail ban recommended but kay capital offense pwede man gapong ka mag bail pero on the discretion sa court mo nang mo file ka pa og petition for posting of ano bail ban pero i-prove sa prosecution nga dili strong ang ilang evidence.
2: Yes, attorney Jojo, kining 90,000 nagipost niya nga bail ban kagahapon, this is a part, gusto natong klaruhon, this is a part and away from katong plunder case nga still on the deck.
0: Oo, dili ni siya about sa plunder. Kaya nga no, ang pagkabalo na ko kaning plunder, bago pa lang di-file sa Sandigan Bayan.
2: Yeah,
0: patagahan pa man na o panahon si Senator yes. Jinggoy nga mutubag ana tagaan pa man sa kuhan kanang panahon nga para tubagon na siya.
1: Madungog ang iyang kaugalingon.
0: Oo, or tanaon pa man na sa kuhan, tanaon pa sa Sandigan, ang ako pagkabalo gikan na sa ombudsman, no? Mm-hmm. So gi-file na siya sa Sandigan Bayan. But pasabot, wala pa gi-resolve sa Sandigan Bayan kung na ay
1: probable
0: cause. Kanang itawag nila nga judicial determination of probable cause. Mm-hmm. So pag may judicial determination sa probable cause, saka palang mag-issue ang court o kanang warrant of arrest.
2: Kung plunder attorney, is there no bail ban recommended?
0: Base sa balaod, mauna siya ang nakabutang sa balaod na dili siya bailable na offense. Mm. So, matter of discretion siya sa court later on. But pasabot anang matter of discretion, mo file sa og petition for to post bail usa ang akusado tan-awon pa sa korte kung strong or weak ang evidence sa prosecution. So kung strong ang evidence sa prosecution, di pwede nga dili niya i-grant ang maong petition. Pero kung tan-aw niya weak ang evidence sa prosecution, possibly pwede niya i-grant niya. Kumbaga matter of discretion sa court later on.
2: Attorney Joe, naka-bail band man sa kasamtangan si Senator Estrada. Karong Lunes, daghan ang mga spekulasyon, ekspektasyon o mga panlantaw. Unsa kahit mahitabo between the majority and the minority? Mura ni tag of war. Sa imong tanaw, base sa legal point of view, isan bag naka-bail band siya, pwede gihapon nga mo-attend siya sa ilahang senatorial session?
0: Pwede sa ma-attend. Mm-hmm. Pwede sa ma-attend sa session.
1: Okay.
0: Ano man siya, may temporary, kumbaga nasa'y provisional or temporary liberty mm-hmm. na tinatag sa korte.
1: Wala pa po siya makonvicto. Anyway, attorney, nagreklamo ang mga abogado ni Estrada. Kaya nga ano kung nagdaghan kayo o mga police dito sa Sandigang Bayan sa dihang nag-post siya og bail og ngano kuno nga gikuhaan pagin siya og mugshot nga nag-surrender man siya
0: sana magod proseso na siya sa police room kay kanang litawag nilang kuan i-process ka but pasabot niya na picturean ka kuan ka og mga fingerprint, mm-hmm. etc. So, bago mag-file o maka-post o band dito sa court, naapa man na siya'y kuhan, process nga buhaton sa mga polis. Kunya, is i-return man na sa ano, sa police ang warrant of arrest, di ba? I-return niya with all the documentation sa akusado.
1: Ah, okay. So, dili pwede gamiton ka itong... Dili pwede gamiton ka ito yung file sa mag-shot sa niaging panahon nga aduna po siya i-plunder ng kaso.
0: Oo, dili. It's another case. Okay. Another process. Oo.
1: Mm-hmm. Atuan nato kining si atong ano actor nga si Ruben Padilla kay matud pa pailan pod kuno siya og kaso nga obstruction of justice naabay basihan nga pailan siya og kaso nga obstruction of justice og sa atong pagsabot base kini didto sa iyahang papel nga gigampanan sa pagpatakas sa kay Batod de la Rosa. Tama ba nga pailan siya og ano obstruction of justice?
0: Ang isa mangod sa mga kwan, isa sa mga grounds para mapailan ka o kaning tawag na to nga ano obstruction of justice under sa presidential actually kwantong ni sa room no old law presidential 1829.
1: Mm.
0: So, sa panahon pa ni sa Marcelo, kay kanyang mga...
1: PD, Presidential ano, Decree.
0: O, mga PD, Presidential Decree, panahon ni sa Marcelo. Ang isa manggod na rin sa mga grounds na mapailan ka o kanyang obstruction of justice, kanyang minatawag na harboring of fugitives.
1: Criminals or fugitives, okay.
0: O, fugitives.
1: So, did he?
0: I don't know. Oh,
1: did Padilla harbor a fugitive? Kasi kung harboring pa fugitive and i-refer na to si Bato, the Senate, especially President Cayetano, may also be guilty of harboring a fugitive.
0: So, maupon na ang ako at the time ba, no? Ang it's a matter of evidence na karon Rome.
1: Mm-hmm.
0: Kung, anyway, sasama harboring of fugitives kanang interference nimo sa mga witnesses na di nimo pa testify ana no kanang mga tampering sa mga evidence. Ang akong kaming sa case ni ano Senator Padilla, ang tanawon magud diri una is kay karon na magud bag-o katong panahon manggod niya di di ba na-assassinate si
1: Bato.
0: Si Senator Bato, wala pag i-declare o wala pag i-recognize sa
1: Supreme
0: sa,
1: Court
0: ano sa kaning sa DOJ. Wala pag i-recognize sa DOJ nga fugitive si ano si Senator Bato.
1: So di how can you harbor a fugitive when there was no fugitive kay wala pang sinikya.
0: Oo, kay katong pagsulod niya, di ba? In fact, naagani sila ni PNP Chief na Tates, na sila ni Secretary Rimonga, nagsulod dito.
1: Mm-hmm.
0: Katong panahon niya na iputukan dito sa sulod. Mm-hmm. O, wala man siya gidakop, wala man siya gideclare, kaya naam siya dito at the time.
1: Mm-hmm.
0: So, walay order na i-kuha na siya, i-consider or i-consider as fugitive.
1: Mm-hmm.
0: So, muna yung isa sa mga kumbaga question na dapat i-resolve bago matanaw na ko ma-file. Pero anyway,
1: contentious
0: na, sa appreciation, no? Appreciation sa evidence sa DOJ.
1: Contentious siya, attorney, tungod kay for one, before nahitabo nga makasunod siya sa Senado, kung asa gitagaan siya og say term nila
2: protective custody.
1: Kung gitagaan siya og protection, dito pa sa gate lang daan, pagsunod pa lang niya daan, apparently allegedly nanay commotion kay
2: nai.
1: Nag-serve og warrant sa iyaha. Which implies sa ato ang tanaw atong pinubri nga paglantaw nga kina naman di ay warrant of arrest. But pasabot ano na siya? Ginapangita na siya sa mga authorities.
0: possible. Lalo na kay ang NBI mo yung attempt na dakpon siya.
1: Mm-hmm.
0: Possible nga mapailan sa ukaso ng obstruction kung ina na nga na senaryo.
2: Kani attorney?
0: Pero ang ako is still on the appreciation sa sa evidence sa DOJ sa atong mga mukandak o preliminary investigation sa mga kaso.
2: Mm-hmm. Attorney, kini dinato ng panlantaw. Pinobrin mo panlantaw. Naipubrin na idinato. Dinato ng panlantaw tungod kay no less than kanhing Senator Dick Gordon na nahimo pag yung chair sa committee, Blue Ribbon Committee, ang nagaingon na in the first place, why will Senate President Alan Cayetano grant a protective custody kung ang ana na clear man di ay they do not recognize nga na ay existing warrant of arrest kana pud yang contention unsa pud kahay tan-aw ani attorney no ug nganong mudagan man daw attorney
1: lingaw lagi
2: unsay mga bird's eye view nato ani attorney
0: pwede sa Rob no? Pwede sa nga mapailan og kaso. Pero ang ako lang is depende na lang sa pag-appreciate later on sa evidence. Kay mo na ang kung ang grounds is harboring of fugitive, you have of course dapat na ay recognition na ang usa ka tawo fugitive.
2: Yeah.
0: Mo na akong ang logical nga ano ba na panglantaw. Kay kung matanaw ni mo magat ang sitwasyon na ay protective custody, wala pay order nga dakpon siya at that time. Ang naalay ko ang katumang NBI nga nag-attempt na nadakpon siya kay tungod kay na siya ay warrant of arrest.
1: Ang akong pagkasabot sa katong gwapo kay itong pangutanan ni Ruby Attorney kay why will you grant a protective custody kung wala ni mo gi-recognize na there is a threat ta, yes. Nga arestuhon siya.
0: Oo, tama po. Nga may protective custody sa pag-aresto sa iha kung wala ni mo so dahil threat nga dakpon.
1: So, attorney, available ba ang obstruction of justice? So, if ever nagkaroon ng trial or na-convict ang usa nga gipailan og obstruction of justice, unsa ang mga posibleng punishment? How many years imprisonment?
0: Yes, Rob, available siya.
1: Okay.
0: Impact ang jurisdiction aning obstruction of justice na sa ato ang first level courts, court kaning mga municipal trial courts.
1: Mm-hmm.
0: Ang penalty ani mo range sa ni sa 4 years to 6 years. So nga range ang penalty.
1: Okay, available siya.
0: In fact, may and or pa na siya and or fine. Na penalty.
2: Available the attorney, so ang mga uban pa nga to be served with warrant kung kuan lang man kung ang kaso is obstruction of justice, pwedeng daghan pang manago diha para lang ma-maintain ang majority vote, no? But setting aside attorney. Sa side ni ML Party List, Congresswoman De Lima, iyang giingon attorney, ang dapat nagibuhat tungod kay kuan ang iyang tan-aw daw siya kay nakaagi man siya nga gisurrender niya iyang kaugalingon, no? Ang tungod na nagpa-preso yun siya because she believes the dignity sa proseso of being a leader dapat makita nga dili siya evasive sa balaod, wala siya nag-ipsot sa balaod, no? Kay nagtan-aw ang tibuok Pilipinas. Ang iyang suggestion attorney, ngano man di ay og nipondo si Senator Bato gitan-aw kadtong ginagunitan ni Trillanes or bisag dili siya. Sa side ni Senate President Alan Cayetano, may we see kung ano yung hawak-hawak nyo na warrant of arrest. Kung gusto yun na mas mulutaw bonsay tinuod kaysa magtaguanay, mag-protect ba, quote-unquote, o mag-defend, magpa-ipsot, kung ipa-ipsot mong yun, ang mas tama daw o honorable nga akto na worth the respect of the Filipino people, Aong natanawo ni mo to, may wisida warrant nga imong gigunitan kay matud pa ni Trillanes. Wala man to sa ako, gikuha lang ako sa NBI para ipakita.
1: Or mag-voluntary surrender. Kung nagtuo kang wala kay sala, na may balaod. Mag-surrender na lang dahil ko, and then sige, ato ang paminaw ng inyong accusation. Yes. Let it stand scrutiny sa korte.
0: Matod pa gani sa mga abogado ni Senator Bato, hindi man daw sila si Bato. Ang decision na agya po sa iya. Pero dugang na ako, Rome, no? Kaning obstruction of justice, na ano si additional penalty kung ikaw usa ka public official?
1: Aha.
0: Ang additional penalty, ano is perpetual disqualification from holding public office.
1: Okay.
0: Oo, kung makonvicto ka. Kung public official ka, tapos makonvicto ka, na ay additional penalty nga perpetual disqualification.
2: Mas kana ang bugat.
0: Holding public office.
1: Bisag barangay police, bisag barangay kagawad,
2: kapitan.
1: Barangay kapitan. Okay.
0: Meron siya sa penalty nga na. Mana, tunggay ka ni mga katungkabahin sa nga nung wala na lang sana surrender, nga nung kana magod, discretion na ginasa sa akusado mismo.
2: Lahi lang ko daw ang ICC attorney. Although ginaingon sa mga solid o avid o fan gyud sa Duterte nga siguro nakadapat og maleta na ang kuan, ang ICC. Siguro puro presumption. Pero on the context attorney sa mga legal luminaries, susama nimo. Kabayran ba ang
1: ICC judges
2: coming from different countries kung asa isa pud ang Pilipinas sa ni-affix sa signature ni ana during the formation? Based on their track record, kaya, kabayran ba sila?
0: Maringan nga, incredible kaya na nga teorya Rob.
2: Wala pa yung ni-file o kaso sa ila ha? Na nangurap sila.
0: Marag, kuhan kaya na incredible ba nga delikatuhuan nga ng mga teorya. Anyway, kaya matter of evidence, dapat kung na sila nga nga pronouncement, dapat bisa man lang gamay nga ebidensya na asal ipakita.
1: Hangtod ko rin, attorney, ang mga assertion sa mga abogado ni Bato de la Rosa, nagaingon sila nga isurrender lang or magpadakop lang si Bato kung adunay local court nga mag-order sa iyahang arrest. Which means, apparently, wala ginilag na recognize kadtong warrant of arrest nga issued by the ICC. And I think maupod ni ang ilahang assertion sa petition nila diya sa Supreme Court. No, wala pa may final judgment yun ng Supreme Court. Mahitungod aning main contention nila sa ilahang paabot din sa Supreme Court. Pero unsa inyuhang tan-aw? Valid ba ang ICC warrant? Kinahanglan ba gyud og naay local court order to arrest Bato de la Rosa?
0: Sa akong opinion, Rome, dili na kailangan og local nga another warrant of arrest from the local court.
1: Why?
0: In fact, gi-recognize na sa court, no? Gi-recognize na sa ato ang sa DOJ, dinaanay manhan karon nagibuhat para dakpon si Senator Bato base diha sa ICC warrant of arrest. Kaya ako is this a duplication? Kaya ang ICC was created by virtue of a treaty. Okay? Tapos, ang atong constitution mismo nagkaingon nga the Philippines adopts the generally accepted principles of the international law. Mao na nga, sa akong, ako ang tanaw, dili na kinanglan og another, ang atong constitution nagkaingon nga it should be issued by a judge. Okay? Pero ang ginamin gani is ang judge is the ICC is also a judge. Ang ako ang magod is ang pag ako ha sa tanaw lang ako kay wa pa man ni na-decide yun finally sa Supreme Court kay ang main case sa petition ni Bato gina ano to man si Little Bato gina isluta pa man diya sa Supreme Court ang iyang ang dia decide pa lang man ang TRO na gi-deny ang iyang TRO. So ako ang tanaw man god pag ano ani dapat i-harmonize magud nimo kaning mga balaod na to. Ako na katuo nga wala yung conflict sa atong mga balaod. Dapat i-harmonize nimo atong constitution, ang ato ang treaty obligation, nga maunin sa ang naging part sa ICC, ang atong mga local na mga laws or kaning atong mga statutes, kaning halimbawa, i-harmonize nimo kaning RA 7851, pati na section 17, i-harmonize na ito ang constitution niya na nag-adapt sa general accepted principles of international law. Mm-hmm. I-adapt nimo ang constitution na nag-ingon na maka-issue warrant of arrest is only a judge.
1: Mm-hmm.
0: Kung i-harmonize po nimo ang ato ang treaty obligation sa Rome Statute. Mm-hmm. Na nag-ingon na kaming mga kasong crimes against humanity. Na-jurisdiction ani ang ICC.
1: Mm-hmm.
0: So at the time na nahitabo ning kuan mga kaso kaning war on drugs, mao man sa ang period nga kung asa naging member pata sa Rome Statute o sa maging part sa ICC.
1: Attorney, correct me if I'm wrong. Kaya kung isgutan natin ng ilang petition sa Supreme Court, the way I understand it as a layman, usa ka petition nga nagahangyo sa Supreme Court nga dili i-recognize kining warrant of arrest sa ICC. And therefore, if adunay TRO, it is not really ano lang a TRO para dili arestuhon si Bato, but a TRO na mag-address dito sa ilahang main player, which is a Sir Suryari actually.
0: Kating TRO magod room itawag ani extraordinary remedy.
1: Mm.
0: Bago pa ang main case i-resolve sa nimo kay kung dili nimo i-resolve magkaroon ng karang natawag na
1: ito
0: na irreparable injury or grave injustice sa usa ka petitioner. Bago pa madesisyonan kung baga itong mga ang main case. So, ang Supreme Court mismo nag-aingan nga walay basihan nga walay may tabong irreparable injury nga may tabo kung walay basihan ang paghatag og TRO og ang pinaka kuan dito sa concurring decision katong kay Justice Kagiwa no ang kuan nga dapat maging accountable ang mga public officials kunya dili lang tanaon katong na ang mga powerful nga mga person kundi dili tanaon pud ang mga victims. In fact, that's thousands of victims na tanawonon na iway sa korte na kung baga anyway, naamay ano kung halimbawa madakpan si Senator Bato naman say other remedies nga buhaton.
1: Okay.
0: Napay kung baga pwede niyang atubangon nama say day in court kumbaga kung halimbawa atubangon ang maong kaso.
1: Mm-hmm. Attorney, adunay bago nga mga development kay usa ka legal expert pod si Dean Santa Maria, dati kining dean sa Ateneo Law School, nagaingon nga diha sa proseso sa impeachment ni Sara Duterte, nga kinahanglan gyud og 16 ka boto para makonbikto si Sara Duterte, pero kung i-acquit siya kinahanglan Siyam lang ka boto. Pwede attorney, tubago na to na human lang sa pipila ka mga pahinomdom kay manginabuhi po tagamay.
0: Sige, sige, okay ba?
3: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Amo tingala na ako ba? Naglain mo ako na ako kuya rin. Ngayon ako ang tingin na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, nagpapalik ka sa akong bala, kapalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa umulik ko talong dawas. Ngayon nagkira ko capsule. Narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, unsaon man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun. Nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent naman mo siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banilang nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kani mga usaon ang mga karing taon na to ka impeachment proceedings para sa conviction ginarequire og 2/3 votes of all. Kaming ko nare, 2/3 votes of all members of the Senate. So, 24 man ato ang senators. That means, kailangan ka og 16. Para, ang 2/3 magot is 16. So, kailangan ka og 16 para for conviction og 9 para sa
1: acquittal.
0: Acquittal, oo.
1: Nganong 9 lang ang acquittal, attorney?
0: Kay, kuwan man na, ang 8, di ba? Ang
1: 8
0: ang 8 magod, mauna, kung ibawasan sa 24, ang bawasan ni mo ang
1: 2/3
0: na 16, no? So, kailangan kag 1, additional 1 para sa, no, sa acquittal.
1: Aha. So katong 8. So 24
0: 1/3
1: minus 60 na mabilin nga 8.
0: Oo.
1: So katong 8 kinahanglan ni mong dugang og usa. Mahimong siyam 9 para naay acquittal.
0: Manay pag-compute.
1: Aha. Ang ginaingon pud ni Attorney Sarmiento nga dili ka kinahanglan og 16. Only 13 ang gikinahanglan para ang Senado ka magkandak og business. Meaning maka session sila siguro.
0: Kana sa quorum na siya.
2: Quorum, no?
0: Oo. ang quorum nimo, di ba, 24. So,
2: 12 plus 1. Simple majority. Simple majority.
0: Plus 1. Oh, 12 plus 1, the simple majority.
1: Mm-hmm. Kinay mo raw, karoon lang ni himay-himay po
0: kinangan, sa... Kinanglan po nimo ng simple majority room sa during impeachment proceedings, kanang sa mga kanang mga motions gani, whether i-approve or dili i-approve ang mga motions.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan kag simple majority.
1: Which is 13.
0: Halimbawa, ang isa sa mga posibleng motion is i-pasabina ang
1: bank records.
0: Kaning mga bank records.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ka og simple majority ana para mapasibunahan nimo ang mga bangko.
1: So,
2: tag-ubway yun ni attorney. Magbinirahay yun ni ang PC, ang majority o minority.
1: So, what, I mean, usap ko ma-expect ni attorney? Unsay ma-expect na to, ani? Kasi, ang reality is today, adunay murag deadlock because kung ang minority dili mo tambong sama sa imo ilang himo nga pag-boycott, dili mo tambong sa session, wala yung
2: quorum
1: nga mahitabo. Which means nga ang majority sa pagkakaroon ng inahanglan sa minority. Murag, dapat siguro magtinabangay sila. But ang reality is nagbinanggaay man na diha. How will this affect the impeachment process?
0: Siyempre, kailangan og simple majority para kailangan og quorum to conduct business.
1: Yes.
0: Sa Senate.
1: Mm.
0: So, kailangan og 13 senators para magkaroon ng impeachment proceedings.
1: Okay.
0: So, kahit kung dili na siya magkaroon ng majority, wala quorum. So, sama sa itong nangitabo nga walkout sa itong naraging mga adlaw dito sa Senate, kay nagkaroon man ng motion for
1: roll call.
0: Adjournment. Oo. At saka quorum call.
1: Mm.
0: So, napukos ang presiding officer na i-adjourn ang session. So, wala na sila sa majority. Wala na ang quorum at the time.
1: Mm-hmm.
0: Kung ma-compute ni mo mong God, nitabo, ang na-adib to, absent niya senator eh.
1: Mm-hmm.
2: Absent
0: it was
2: Senator Chief
0: Escudero. So, kung nahawa ang 11, so, butang na to, nabili na lang isa, so, wala na sila yung majority kung may kabuhan na. So, dito sila mga kandak o business. O isa pa, kay mo take precedence, no? Karoon pa na ni Kukabalo ngayon, yung mga parliamentary procedures.
1: Mm-hmm.
0: Lahig yun ang veterano kaysa nagatuon lang, no? Academically.
1: Mm-hmm.
0: So, nga it would take precedence ang kanang i-consider yun niya highest kanang tawag na ito ang motion to adjourn.
1: Mm-hmm.
0: So, man may tabo sa Senate. So, pero sa ako kanang medyo magka-problema sa kanang sa impeachment proceeding kanang later on kanang sa mga motions sa pag-approve sa mga motions, so kailangan ka og simple majority to approve that.
1: Mm-hmm. Let us ato sang biyaan ng mga legal attorney, no? Ipanapin siya ito ng mga technical things, no? Diri sa atua, sa ground, ang atuang mga government officials sa hiluman kaayo amid aning nagapanghitabo diha sa Senado, sa National. Kining impeachment, wala yung kayo madungog nga nag-istorya sa mga legitimate news outlet, maradyo man o newspaper. Pero saba kayo ang social media. Sa imong tanaw, dili ba kinahanglan nga high time kini nga unta ang ato ang mga lideres sa panggobyerno mo tabang og hatag og giya sa mga katawhan susama sa gihimo sa mga obispo?
0: Kabalo ka na sa mga politicians, Rob. Nagatanaw po na sila kung
2: figurable ba? For 2028?
0: Ang maayo para sa ilang political career. So, normal na siguro sa ilang paglata. Pero ang ako is, itong mga nasa civil society, dapat na ikuan, na yung mga movement niya buhaton. Para, paano na ito educate ang ato ang mga kani mga constituents diri sa lokal, unsa implications, unsa ang mga ano mga basihan, o ang importante is makaroon ng critical nga pag-isip, constructive nga pag-isip base sa sitwasyon sa ato ang nasod. Kay ano tawo magod dili magod, akong basa lang room, murag ang kasagaran, ang rason nga nung nadapig ka sa ingan eh, tungkol sa imuhang, ano lang, ka-emotion, wala na ginaisip, imuhang relationship, imuhang affiliation.
2: Dili po ka, attorney, appeal diha ang political survival sa umaabot na eleksyon?
0: Posible po. Nga. Pero ako is, dapat, na ay ano ba kanang taas-taasan po na to ato ang levels ato ang pag-isip nga maging objective ta dili tungod sa mga personality nga na involved kundi ko unsa ba gyud ang tinuod nga pagbasa nimo sa sitwasyon, mga makapwede ka makabuhat og usa ka conclusion para sa ani nga nahitabo, halimbawa about sa impeachment o sa may pinakpurpose ani kaning about sa corruption issue, unsay naging mga actions atong gobyerno bahin ani atong sistema mismo sa pag-address ani nga mga issue. So in nga na ang level unta nga pag panglantaw.
1: Attorney, naba may mga pipila ka mga pangutana sa imuha, pero aduna pa kita ilang bisita, kailang po siguro ni mo ni kay board bang ka sa icon. Daghang kay salamat sa imuhang panahon higayon sa tinig ng bayan hinautunta sa sunod nga higayon. Magpabilin ka nga ready all the time.
2: Yes, salamat kay Attorney.
0: Salamat sa panahon o sa inyohang pag-share karon sa karumbunta ka sa ato ang mga issues na gisigutan. Salamat, Rob. Salamat, Rob.
1: Salamat kayo, Attorney Moto. Ang tingog ni Attorney Jojo Alave, no? Ato aning suki. Actually, nakauban na ito ni si Attorney Jojo Alave sa gimbuhatong media sa unang panahon.
2: Logikan po ni sa NGO. NGO Development Worker, no?
1: Og nahimo po ni siyang INGO, International NGO Worker.
2: Og sa way pabor-pabor ron, siya po ang secretary sa Board of Directors sa Icon SP.
1: Og hisgutan niyo mo ka ng Icon SP, adunay bisita ang Icon SP karong adlaw.
2: Taod-taod.
1: Og gani, nga naman nga ang kinabawan yung bisitahon ni aning adunay magoy ginahimo
2: sa kada pang grupo ni Rome.
1: Mindanao Peace Building Institute. Kining Mindanao Peace Building Institute, every year, nag-enroll ni sila og mga peace advocates all over the world para magtuon, no, mag-eskwela diya sa Peace Building Institute. Kining Peace Building Institute, namugda kini tungod sa Catholic Relief Services ng mga initiative.
2: Imog yung na-research ang background.
1: Wala na ako nag-research, kundi I was part of the journey.
2: Ah, okay. Unya, so, natukod ni siya Rome 2003.
1: Aka na, din ako kahinom doon.
2: 23 anyos na siya Rome, no? O kining pagbisita ka Rome, mahulog ni sa ikatulong na component nila sa core programs and activities, no? Ang number 3 mauning field-based learning, immersion, o kanang ocular and community visit yun sa mga areas of Actually, ang peace.
1: Okay.
2: Na nagkaroon ng peace.
1: Actually, nakapata sa email list nila. That's why updated ta. Kaya every time po, nagpadala sila mga email sa atwa. Especially about MPI. Now, kuan kayo ni Rubs, no? Importante kayo nga nung of all the places. Pila ka nationalities kanini sila?
2: Daghan ang ano ani Rom, no? Basi sa ato ang pagpanuki-duki o Puryabuyag. Alumni po ko anak Rom. Naadiha Rom ang Asia Pacific region kung asa na Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, Timor Leste, Philippines, kung asa kita ang host nation.
1: Okay.
2: Nausab ang South Asia.
1: Mas maya siguro ato ang
2: Dunggo.
1: Minawan, right from the horse's mouth.
2: Yeah.
1: Asali niya ato ang bisita si Attorney
2: Paolo Javier.
1: Paolo Javier. Nga siya ang kauban yata sa mga ano?
2: Yes, siya ang staff sa ICON o siya ang ICON scholar nga gipadala nito. Isa sa representative sa Pilipinas, no?
1: Ah, okay.
2: So, thanks for giving us the time.
1: Welcome sa Tinig ng Bayan, Sir Maimbundag.
10: Hello po, good morning. Good morning po, Sir Loy. Good morning, Tita Ruki.
2: Yes, good morning. Kamusta? Po. Ngayon kayo darating dito sa Kidapawan. Magda-drop by sa ICON SP, your home base. Ilan ang makakarating pao na kasama mong mga estudyante ng MPI?
10: Yes po, today po, part po ng learning exchange program namin ang pagbisita sa mga communities. So isa po sa mga communities ay ang hawak ng ICON SP. Around 15 po kami ngayon from different nationalities po. We have someone from Bangladesh, Cambodia, we have someone from Myanmar, yes po. So, the 15 of us will visit po the Kasunayan Village in Makilala para po sa learning exchange program.
2: Pao, ang tanong ni Romy, which is very valid, no? Parang elated ang Cotabato province, especially ang Makilala, dahil siyang napili ninyo. What is it in Kasunayan Village? At sino bang nag-present talaga doon? Siguro ikaw, no? Kasi area ng ICON. Bakit napili sa dinami-dami ng area sa buong Pilipinas? Bakit Kasunayan Village daw? Sabi ni Romy, una niyang tanong kanina.
1: Gawing learning site, yes, ng mga foreigners. Uh-uh. How many nations?
10: Yes, in this workshop, mentoring workshop po, around 7 different countries po represented po, no, ang bibisita sa Kasunayan Village. Actually, we presented po Kasunayan Village as the part of the learning exchange program kasi gusto po sana namin maibahagi rin ang kwento ng ating mga kapatid na Bagobo Tagabawa from Kasunayan Village para dito malaman din po ng iba kung ano, yes, po yung konteksto ng kapayapaan na meron tayo dito sa Mindanao, specifically, yes, Cotabato.
2: Yes. Mm. Maliban doon sa area ng ICON na Kasunayan IP, Caritas Village, meron pa bang ibang pupuntahan ang grupo ninyo, Pao, within Mindanao?
10: Next week po ay magsisimula na po ang mentoring workshop program namin. Pero meron din pong isang course na kung saan bibisita po sila sa isang indigenous peoples community rin po sa Bukidnon, sa Lantapad, Talaantik tribe po. So it's also kay part of the cultural exchange program.
1: Kay Dato Vic Saway.
10: Opo.
1: Itong we understand, no? Na itong yearly naman itong ang tawag sa learning process ng MPI. Taon-taon po ito.
10: Yes, po.
1: Since anong year nga po nag-umpisa ito?
2: 2003?
10: Nag-umpisa po ang MPI year 2000 po. And annually, they have their annual peace-building training.
1: Mm-hmm. And I understand na initiative ito ng CRS or Catholic Relief Services. At pwede mong very briefly lang, paano nag-evolve itong MPI na hanggang ngayon naman ay nasusustain siya on a yearly basis?
10: Yes po, nagsimula po ang MPI or nabuo po ang MPI panahon po na nagdeklara ng call-out war si President Erap. So nakita po ng ng magkakaiba-ibang grupo ang pangangailangan ng kapayapaan sa Mindanao, sa konteksto po ng kapayapaan, dahil po sa idineklarang all-out war. So layunin po sana nila na makatulong sa peace process na meron po tayo sa Bansang Moro at sa kabuuang Mindanao. So nagsimula po yun noong 2000 at naging unang programa po nila yung annual peace building training na kung saan taon-taon na po siya ginaganap. At nagsimula lamang po ito sa mga iilang mga representative ng mga iilang bansa. Nagsimula lamang po sa Pilipinas hanggang lumawak sa Southeast Asia, naging whole of Asia and the Pacific, and ngayon po global na po talaga. Mm-hmm. Just last week po nagkaroon po kami ng mga representatives from George Mason University ng USA, meron din pong representatives from Canada, New Zealand, na kung saan nag-ipon-ipon po kami dito sa Margrande para po pag-usapan ang nagkakaiba-ibang subject o kurso patungkol po sa peace-building process.
1: Mm-hmm. Nag-umpisa po sa Mindanao. Tinaguriang Mindanao Peace-Building Institute, pero sinasabi nyo ngayon ay parang naging international na yung kanyang scope. Ang in terms of graduates po nito, ang mission ba nito ay na ka-confine sa pagsuporta ng peace process sa Mindanao, or mayroon ng mga nag-evolve din na out of this MPI, mayroon ng mga nag-evolve ng mga peace movements in other countries?
10: Yes, opo. Nagsimula po siya sa peace process sa Mindanao, pero ngayon po, kung titingnan po natin, malawak na po ang hawak ng MPI, kasi parte po ng pagkakaroon ng alumni sa annual peace building training ay ang pagbuo po ng isang network or communities of peace builders. So ngayon po, nagtutulong-tulong po ang nagkakaibang mga peace builders mula sa iba't ibang bansa para tuunan ng pansin ang proseso ng kapayapaan sa kanilang mga sariling mga bansa, na kung saan po nagbibigay po ang MPI ng mga facilitators, coordination trainings po, para po mapalawak pa ang pagtingin natin sa proseso ng kapayapaan.
2: Mm-hmm. Yes, Paul, may tanong ako. Okay. Ito, paborito ito ni Romy dahil malapit sa puso niya, no, sa usapin ng peace talks. Ang nalalapit na eleksyon sa BARM, no? Bansang Moro, itong RRM Rome?
1: BARM, Bansang Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
2: Ngayong September 14 magaganap. Pero bago yan, nagkakaroon ng mga hidwaan, mga protesta, which is detrimental at baka biglang maging volatile panahon ng eleksyon. No? Pwede bang isa rin ito sa maging bahagi ng titingnan ng MPI bilang malawakang grupo? Pwede bang masusugan just in case na hindi pa ito kasali sa scope as of this time?
10: Yes po, napag-usapan din po namin ang proseso ng kapayapaan sa BARM. Iinam po sa mga facilitators namin ay naging party po ng mediation team, conciliation team, ng kabuuang peace process sa Mindanao. At hindi po ito tumigil simula nung nagkaroon ng agreement ang Bansang Moro at ang government po natin. So sa ngayon po, pati sa execution part, kasapi pa rin po ang ilang mga miyembro ng MPI para tuunang pansin ang execution ng peace process sa Mindanao. So parte din po dito ang pagtingin natin, no, o ang pag-execute natin ng mga special programs regarding po sa pag-execute po ng nakasulat sa mga agreement na nilagdaan for the peace process in Bansang Moro region.
1: Mm-hmm. Actually, yung tanong ko sana ay sa tungo rin diyan. Kasi pag sinasabi mong since then, kahit ngayon sa peace process ay tinutugunan pa rin ng mga graduates ng MPI yung mga pangangailangan sa peace process, to me is a motherhood statement. Ano po in particular ang nagawa nitong mga graduates concretely dyan sa peace process sa Mindanao?
10: Okay, sige po. Meron po tayong mga graduates ng MPI na naging parte ng secretariat, na naging parte ng mga sangay ng gobyerno o yung peace presidential peace department na ating bansa. Meron po tayong mga MPI graduates dyan. May mga umupo po, tumulong po. Meron po tayong mga graduates na naging alumni, na naging mediator. Sa ngayon po, meron po tayong mga alumni na meron po silang mga organisasyon na kung saan ang mga NGOs din po kung saan ang kanilang focus din po talaga ay ang peace process po talaga sa Baksamoro. Hindi ko po masyado maisalaysay ngayon kasi hindi pa po ako masyado updated sa kung ano talaga ang sitwasyon ng farm natin ngayon. Mm. Pero sa pag-uusap po namin, kasi ang annual peace building training po, masyado po kasi broad ang scope niya. Hindi po kasi siya
2: focus.
10: Hindi po kasi siya contexted in different region. Kasi po international na po ang coverage natin. Mahirap po kasi i-explain ang konteksto ng BARM kung ang nakikinig ay mula sa ibang bansa. So, pero sa pagkakaalam ko po, meron po talagang mga programa na ngayon no, na kung saan ang mga may hawak po ng mga programang ito ay mga alumni din po ng NTI. Kasi mm-hmm. hindi naman po dahil alumni ka ng NTI, part ka talaga po ng organization or ng executive committee ng NTI. Naging part lang po talaga ng kabuuang network.
1: Very concrete example po, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is preparing for a very big activity, gearing for a very big activity, which is the first parliamentary election. At itong election na ito ay part ito ng supposed deliverables ng government doon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At napaka-crucial ito na part ng history ng ng peace process with the Moro Islamic Liberation Front. Sa example po na to, nasaan si MPI?
10: Nakaantabay po si MPI sa kung ano po ang mga pwedeng mangyari, anong resulta magiging eleksyon. Pati na po kasi ito ng execution process ng agreement. So, hindi na po masyado makakapanghimasok pa ang mga NGO dito kasi usapin na po ito na nilagdaan ng Bangsamoro at saka ng gobyerno. Pero kung ano man po ang epekto o kung ano man po ang mangyayari, nakaantabay pa rin po ang NPI at ang mga alumni dito na tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao.
1: Kahit man lang sa tumulong na i-ensure na ang isang honest, orderly and peaceful election na wala si MPI kundi nakaantabay lang po siya?
10: Meron na po mga organization na nakatuon po dyan. Meron po tayong mga partners organization sa Cotabato po mismo. Meron po sa Iligan at kung saan-saan pa pong mga lugar sa Bangsamoro region na kung saan po isa po sa kanilang pangunahing layunin na matuunan ng pansin. Sa pagkakaalam ko po sa pag-uusap namin kahapon, meron na pong isang organisasyon na tumutulong din sa mga teachers na sumali sa isang rally po sa BARM region na kung saan ang mga teachers ngayon ay sinasabing papaalisin sa trabaho dahil po sumali po sila sa rally. So nakaantabay po, nakatuon po ang pansin ng iba't ibang NGO organization na naging kasapi po ng MPI.
2: So, yes, Paul, no? Magandang development yan, Paul. Hindi lang basta observer o fence-sitter. Pero, would it mean na pwedeng ang MPI graduates at yung mga organisasyon kung saan embedded yung mga graduates, pwedeng maging documentor, magiging process observer, at magiging magkakaroon ng coaching talaga to improve
1: mentoring,
2: the vigilance ng mga voters natin. Pwede siyang sumali doon, lalo na sa documentation. At pwede rin siguro magpalabas ng statement pa, no? Pag may nakikitang grievous anomalies, that will destroy the peace process.
10: Yes po. So actually, yan po talaga ang mga proseso na ginagawa ng mga alumni graduate ng MPI kung saan para lang mapanatili talaga ang peace process natin dito sa Mindanao.
2: Ito na lang, Pao. Isang very sharp question. Wala bang red tagging? Hindi nakakaranas ng red tagging ang MPI considering na medyo malaluiman yung engagement na kanyang ginagawa on the ground maliban sa on-site visit, sa community learning, sa mga documentation niya at yung mga pag-aaral niya talaga.
10: So far naman po, hindi pa po lumulutang ang usaping red tagging sa MPI. Meron naman po mga grassroots organizations na naging part din po o ng network ng MPI na nakakaranas ng red tagging. Pero sa kabuuang grupo po ng MPI, wala pa naman po tawa ng
1: MPI. Wala pa naman. Ibig sabihin, paparating pa.
2: Oh, merong enough elbow room to move and to create peace in the situations of unpeace.
1: Aha.
0: Yes.
1: Sir Pao, lampas na kami ng 7 minutes sa aming oras. Magpasalamat kami sa iyo, pero bago po kami magpasalamat sa iyo, yung parting words niyo po.
0: Yun po, ano, naniniwala po tayo na humanity has no nationality. Basta po magkaisa-isa lamang tayong lahat, kahit magkakaibang nation po, basta isa lamang ang ating layunin, maapusin po natin ang kapayapaan. Magandang umaga po sa lahat.
2: Maraming salamat, Pao.
1: Mapayapang araw sa inyo.

0: Gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo to. O, nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon.
0: Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
4: FM. Oras, ganap na nga alas 7:13 na.
0: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga impilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
0: Headline.
4: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Isang ginang patay matapos na sagasaan ng isang bus sa Kidapawan City

Kasama nito, sugatan. Headlines. Ilang pamilya lumikas dahil naman sa rido o away pamilya ng mga armado sa SJA Barm, MILF, CCCH at ang tropa ng gobyerno na magitan. Headlines. Isang babae binaril patay sa Cotabato City, Love Triangle, isa sa mga motibo ang tinitingnan. Headlines. Samantala, bangkay ng lalaki natagpuan sa Davao del Sur. Imbestigasyon ng pulisya nagpapatuloy. Headlines.

0: Apat na barangay sa Manay nakabenepisyo sa RCSP Servisyo Caravan.
1: Headline.
0: At lokal na pamahalaan na sami-sami sa Occidental. Susundin ang ipinalabas na susundin ang ipinalabas sa kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng balik regular trabaho simula sa Lunes, Hunyo 1 ng taong kasalukuyan kung saan wala nang work from home. Detalye ng mga balita susunod na.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lim Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
4: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, nakahak na niya, wala sa buwan, buhok, kanang kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Sa mag-sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, hingkalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Magaganap na ang alas 7:18 ng oras at ngayon nasa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Patay ang isang ginang matapos na ito ay nagulungan ng huling gulong ng isang bus sa bahagi ng barangay 114 Paco City. Nakilalang biktima na si Yataya Aliman, 51 anyos, na taga Barangay Manaulanan, Pikit, Cotabato, at ang kanyang kasamang driver na si Iskaka Alang Asap, 54 anyos. Nabatid sa investigasyon ng kinapawan ng City PNP alas 2:50 kahapon ng hapon, habang pauwi na magkaangkas ang natura mga biktima sa isang motorsiklo mula sa kinapawan ng City. Pagdating malapit sa isang gasoline station, isang truck na nasa kanilang harapan ang biglang lumiko. Pagdating sa crossing, napilitan namang magminor ang mga biktima. Subalit ang kasunod na bus na pag-aari ng Mindanao Star Bus na may body number 15500 at minamaneho ng isang alias Uto na taga Lambayong Sultan Kudrat ay uli na nang nakapreno dahilan upang nasagi ang naturang mga biktima. Nagulungan ang ginang ng huling bahagi ng gulong dahilan upang umangat ang naturang sasakyan. Isinugod naman ng nakaresponding Banteros mula sa Antipasa, Cotabato, ang natura mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Nabatid na ang naturang Abanteros kasama ang kanyang ambulance driver ay galing pa ng Cotabato Regional and Medical Center. Nagkataon naman na ang mga ito ay napadaan sa naturang lugar kaya't agad na nakapag-responde. Sa ngayon, naginagamot pa sa ospital ang sugatang driver ng motorsiklo. Samantala, kinuha naman ng kanyang pamilya ang labi ng nasawing biktima. Sa Tacoronga City, isinailalim sa kustudya ng Tacoronga City PNP ang dalawang mga pulis matapos na isang sibilyan ang nasugatan nang ito'y kanilang aksidenteng nabaril sa kanilang ginawang pag-responde sa kaso ng pagnanakaw. Ayon sa Police Regional Office 12, ang natura mga pulis na nakilalang sina Police Staff Sergeant Michael Daing at Police Staff Sergeant Albert De La Cruz. Nabatid na nagpuputok ng baril ang dalawang mga pulis nang kanilang tinutugis ang isang suspek sa kasong pagnanakaw na nadamay naman ang isang sibilyan na nakilalang si Sayid Mangilen Lim. Ang naturang sibilyan ay ginagamot naman sa ospital. Sa isinagawang paraffin test na batid na nagpositibo ang naturang mga pulis. Kaya't agad itong isinailalim sa restricted duty sa provincial headquarters ng mga ito habang nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon. Posibleng maharap sa kasong administratibo na maaaring ikatanggal sa kanilang trabaho kung mapapatunayang nagkamali nga ang naturang mga pulis. Ganap na nga alas 7:22 na ang oras. Samantala, sa Cotabato City, patay naman ang isang babae matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa loob ng isang tindahan sa bahagi ng Dato Udtog, Matalam Street, San Pablo Village, particular sa barangay Rosary Heights 11. Naganap ang naturang insidente alas 8 pasado kagabi kung saan ang biktimang si Marian Mancinares, 26 years old. Napansamantalang naninirahan sa Mentosa Village, San Pablo, na taga Midsayap, Cotabato. Ayon na sa ulat, nasa loob ang naturang biktima ng isang tindahan na nasa kanyang o pag-aari ng kanyang kaibigan nang ito'y lapitan ng riding in tandem assassin. Pinagbabaril na maraming beses ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang dibdib, ulo at balikat. Isinugod pa ito sa Cotabato Regional and Medical Center subalit idiniklara nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Love triangle ang isa naman sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay nang naturang krimen.
Sa ibang mga balita, lumikas naman ang maraming bilang ng mga sibilyan

mula sa barangay Kadayangan na nasakop naman ng SJE Barm. Nabatida na ang naturang paglikas ay dulot sa takot namang madamay ng naganap na alitan ng magkalabang pamilya. Agad namang rumisponde ang mga tauhan. Nang PNP at ang militar maging ang mga kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front para pahupain ang naturang tensyon. Ayon naman kay Mayor Duma Mascud na matapos sumupa ang tensyon ay maaari nang makabalik ang mga lumikas na mga pamilya mula sa Barangay Central Labas. Sinisikap naman ngayon ng lokal na pamahalaan na pagkasunduin ang magkalabang pamilya. Nakikipag-ugnayan na rin ito at nakikipag-coordinate na rin sa ilan pa mga tanggapan ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang barangay. Nananawagan si Mayor Mascud sa lahat ng mga residente na patuloy na makiisa, maging kalmado at makipagtulungan para sa seguridad at kaayusan ng kanilang komunidad. Alas 7:26 ng oras, samantala

patuloy na inimbestigahan ng Digo sa City Davao del Sur PNP ang pagkakatagpo ng isang bangkay sa bahagi naman ng Sitio Santo Niño, Barangay Igpit, Digos City. Nabatid na ang naturang bangkay ng lalaki ay itinapon sa tabi ng palayan. Hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Subalit ito'y pinaniwalaang o wala namang nakitang anumang bakas ng karahasan. Naniniwala mga otoridad na posibleng inatake ng kanyang sakit sa puso ang naturang biktima.

Balita mula naman sa 87.7 Joy FM sa Panggal Bay, Misamis sa Occidental. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa bahagi naman ng Puroca 3 sa Barangay Saray sa Iligan City. Ang naturang suspect na nakuhanan ng iba't ibang sabu para o illegal drugs sa paraphernalia at sabu na tumitimbang ng 60 grams at umabot naman sa 480,000 pesos ang market value. Ang suspect ay na kilala nga si alias Junjun ay naaresto ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit at ng City PNP. Katuwang naman ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ikinukonsidera itong isa sa mga high-value target individual. Si alias Kano ay matagal naman nung nag-ooperate sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang suspitsado.

0: Mga lokal na pamahalaan, sa Misami sa Occidental, susunod naman sa ipinalabas na kautosan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nabalik na ang standard 5-day work week simula sa Lunes, Hunyo 1. Dagdag ng mga detalye, susunod na.
1: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato. Kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas na ako ng sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise mula sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuhan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow!
5: O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Inyo, sweetheart, ha?
6: Dako ang natabang sa pamilya ni Belinda Ungab, taga Soklema, Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa paggamit sa mga produkto sa yaki tungod kay dalit na wagdang ang ilang mga balatian.
7: Kuan ka na naan, ito saan suksiyan? Ako ang giyaplasan sa yaki, naulian ko, naulian taon ni, hasta akong bana, naulian. Doon na siya ito'y sakit niya kuan, ka na nang sa kidney. Kaya mo inong siya ang kapsol o ka nang buntan, magpuhapon, papkiyahas, yung yaki.
6: Iyan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ganap na ng alas 7.32 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Piniyakan ng mga lokal na pamahalaan na Samis-Samis sa Occidental. Particular na ang provincial government na tatalima sa kautosang nilabas ng Department of Labor, Employment o DOLE na simula sa Hunyo 1 ng taong kasalukuyan ay balik na sa kanilang orihinal na 5-day work week arrangement. Nabatid na Mayo 28, nilagdaan ni DOLE Secretary Francisco Tolentino ang isang memorandum na nagbabalik sa standard work week structure para sa lahat ng mga bureau services, regional offices at attached agencies ng DOLE. Matatandaan kabilang ang DOLE sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpatupad ng Comprehensive Work Week o CWW bilang pagtalima sa Memorandum Circular Number 114 ng Office of the President na nag-aatas sa mga ahensya at mga instrumentalities ng pamahalaan ng istriktong i-adapt ang Energy Conservation Protocol kasunod ng pagsiklab ng gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Memorandum Circular 114, autorisado rin ang alternative work arrangement gaya ng 4-day work week upang mapababa ang energy footprint ng public sector. Iniulat ng DOLE na simulang ipinatupad ang CWW, ang kanilang konsumo sa elektrisidad ay bumaba ng 113,560 kilowatt noong Pebrero 26 sa 100,720 kilowatt per hour noong Marso ng taong kasalukuyan, habang ang kanilang fuel consumption ay bumaba rin mula sa 4,722.85 liters sa 3,752.63 liters sa parehong panahon o kabawasa ang 970.22 liters. Tiniyak naman ng provincial government na ipagpapatuloy nila ang pagtitipid sa kuryente, pagpapatupad ng energy conservation measures.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Osamis City sa isinagawang GSIS On The Go Mobile Outreach kahapon. Sa pamamagitan ng naturang outreach program, mas napabilis ang paglapit ng mga miyembro sa serbisyo ng naturang ahensya. Sinamantala ito ng mga empleyado mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan para sa naturang programa. Ang GSIS ay regular na nag-deploy ng kanilang mobile service team mula sa Dipolog City Branch Office para direkta nga makapag-serbisyo sa mga miyembro nito sa Osamis City at Karatig lugar. Kasama din sa mga serbisyong na pagsamantalahan ng mga miyembro ang pag-update sa record loan inquiry sa claims assistance at iba pang mga GSIS related transaction na nakatulong para mas mapabilis ang pagkakaloob ng serbisyo na pangangailangan ng mga government employees. Pinasalamatan din ng mga empleyado ang hakbang na ginawa ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes sa pakikipag-partnership nito sa GSIS upang mapadali ang kanilang serbisyo at makatipid sa kanilang pamasahe. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, apat na mga barangay sa Manay na kabinipisyo naman sa RCSP Service Caravan. Detalye ng mga balita

Samantala, ganap na ang 7:38 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, kinilala ni Governor Nelson Dayanghirang. Ang mga delegado at nakapag-uwi ng gintong medalya sa 2026 sa Regional Skills Olympics kasabay ng isinagawang programa ng TESDA Provincial Office kasama sa mga kinilala ang mga expert at competitors na nagpakita ng gilas sa kanilang talento sa iba't ibang technical at vocational field kagaya ng web technologies, florister additive manufacturing, cabinet making, plumbing and heating at ang cloud computing na nagdala ng karangalan para sa probinsya sa isinagawang regional competition sa naturang pagkilala. Natalakay din ang ilang mga paghahanda para sa mga delegates na sa nalalahok sa national competition na gagawin naman sa Pampanga. Pinarangalan din ni Governor Dayanghirang ang naturang mga partisipante. Ayon sa kanya na ang papel ng ang pagiging dedikasyon ng mga kalahok ay nagpapakita lamang ng kanilang husay para sa technical skills at competitiveness sa iba't ibang larangan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinagtibay ang mga proyekto at plano para sa pagpapalakasa ng cacao industry sa lalawigan ng Cotabato sa isinagawang Regional Agricultural and Fisheries Council 12 Exicom Meeting na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, kung saan ay tinalakay ang mga proyekto at plano para sa nalalapit na cacao summit na siya namang may layuning mapaangat ang cacao industry sa lalawigan ng Cotabato na dadaluhan ng cacao sectoral officers at stakeholders. Nabubuo ng organizing committee sa pagpapalakas ng industriya sa rehiyon. Tinalakay din ang aktividad ng pagsusulong ng sustainable farming practices, pagpapahigpit ng partnership, pagpapataas ng produksyon at kalidad at pagpapatibay ng marketing strategies upang mas mapalago pa ang kita ng mga magsasaka. Sa hangarin nito nga mapalawak ang teknolohiya, mapahusay ang processing skills, mapagbigay o makapagbigay ng investment opportunities at mapatatag ang organisasyon na pangungunahan ng programa para sa naturang industriya. Ang buong suporta naman ay pinarating ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan naman ng Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, sa ibang mga balita, sinimulan man naman kahapon sa bayan ng Kabakan na Cotabato ang pamamahagi ng 10 kilong bigas mula sa pamalaang nasyonal na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund at ng Provincial Government. Aabot sa 23,287 na mga household mula sa 17 mga barangay ang nagpinipisyo sa dalawang araw na distribution na magtatapos ngayong araw na ito. Ang ayuda'y bahagi naman ng 10.6 milyon pesong o bahagi ng 169 milyon pesong food assistance program para sa Cotabatenyo na sinusuportahan ng National Food Authority. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa patuloy na ayudang ipinagkakaloob para sa mga Cotabatenyo. Anya, malaking tulong ito upang kahit papaano ay maibsan ang mabigat na dinaranas ng pamilyang Cotabatenyo dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng produktong petrolyo. Sa mga balita nga,

Inakusahan ni Senate President Peter Cayetano na tinatakot umano ang ilang mga miyembro ng Senate Majority mula sa Administrasyong Marcos upang mapilitan silang lumipat sa Minority Bloc at mabuo ang palibagong liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, ilalabas ng mga senador ang ebidensyang umano'y pananakot upang mapigilan ang pagbubuo ng isang independent Senate. Git niya may mga aligasyon umano na pinipilit ang ilang mga mambabatas na lumipat sa grupo kapalit naman ng hindi pagsasampa ng kaso habang ang mga hindi lilipat ay kakasuhan. Samantala mula sa Tokyo, sinagot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni, Senador Dante Marcoleta na tanging ang kasalukuyang Senate leadership lamang ang walang basbas ng Malacanang. Sa gitna ng isyu ng mainit na isyu sa Senado, ilang miyembro ng Majority Bloc ang nahaharap sa mga kasong kriminal kabilang na si Senador Jingo Estrada na kinasuhan ng plunder at graft. Ayon na sa Office of the Ombudsman na susunod na nakakasuhan si Acting Majority Leader Joel Villanueva, habang may mga reklamong plunder na rin kinakaharap sina Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta na marinamang namang itinanggi ng natura mga senador mga paratang laban sa kanila. Tiniyaklaman ng National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibag na handa sila arestuin si Senador Jingo Estrada kahit nasa loob pa ng Senado. Ginawa ni Matibag ang pahayag matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan kahapon laban kay Estrada dahil sa umano'y pagkakasangkot sa manumalyang flood control project. Matatandaan na sinabi ng Office of the Ombudsman, umabot umano sa 573 bilyong pesong kickback ang natanggap ni Estrada sa naturang proyekto. Sa pulong balitaan, alintulad pa ni Matibag ang sitwasyon sa naging pagtatangka ng mga otoridad na ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 11. Dagdag pa ng NBI, kung pagbabatayan umano ang argumento, may lokal na warrant ang akusado, malinaw na legal ang gagawing pag-aresto kay Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado. Samantala, kahapon ay agading nakapag-piansa si Estrada kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigang Bayan laban sa kanya. Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo ang investigasyon na sa umano'y manumaliang flood control project na kinasasangkutan ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa pamahalaan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, napagkasunduan ng mayorya ng Senado na bubuo ng subcommittee na tututok sa pagpapatuloy ng investigasyon na pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni Cayetano na magsisimula ang mga pagdinig sa Hunyo 4 ng taong kasalukuyan. Ang isyu sa flood control anomalies ang nagdudulot ng malawakang protesta at sinasabing nakaapekto sa ekonomiya noong nakaraang taon. Si Marcoleta ay dating chair ng Blue Ribbon Committee nang unang sinimulan ang investigasyon. Pinalitan siya ni Senador Panfilo Lacson ng maupo si dating Senate President Tito Soto III. Sa pagdinig mula September 2024 hanggang nagbago ang liderato sa kasalukuyan, si Senador Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang namumuno sa komite. Sa ilalim ni Lacson, nakapagpalabas ang komite ng partial report na kaugnay ng investigasyon. Gayunman, pito lamang na senador ang lumagdad dito, kulang sa siyam na kinakailangan upang maiakyat sa plenaryo. Alas 7.48 ng oras, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Nagabanta si US President Donald Trump na aatakihin ang uman na isang kilalang kaalyado ng Amerika sakaling hindi ito magpapakatino o magbehave. Ginawa ni Trump ang naturang banta kasunod naman ng mga ulat hinggil sa umano'y negosasyon sa pagitan ng Iran at ng uman. Ayon na sa ulat, nagbabalak ang dalawang bansa
na magkasama nga magpataw ng toll sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang naturang strait ay isang critical na ruta para sa mga oil tanker sa buong bansa na pansamantalang nga naisira mula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Una na nga idiniklara ni Trump noong Martes na muling bubuksan ang lagusan para sa lahat na at iginigiit. Walang sinumang bansa ang may karapatang magkontrol dito. Anya, babantayan ng Amerika ang lugar bilang bahagi ng kanilang umiiral na pakikipagnegosasyon. Sa balitang pang-ekonomiya, may magandang balitang nag-aantay para sa mga motorista. Dahil inaasahan daw ng may kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Simula sa araw ng Martes na kadalasan inaanonsyo kung magkano tuwing araw. Nang Lunes.

Batay sa ginawa nga pahayag ng Department of Energy o DOE na tinatayang aabot sa 8 pesos sa kada litro ng diesel ang inaasang ibabawas at meron daw hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro naman ng gasolina. At ganoon din o 10 pesos naman ang sa kerosene ayon sa DOE na kabatay sa kasalukuyang estimate sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa nakalipas na 4 na araw ng trading, bagamat maaari pang magkaroon ng kaunting pagbabago sa presyo kasunod ng huling araw ng trading. Ayon sa DOE, magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Naipuwersa na nga San Antonio Spurs sa Game 7 ng Western Conference Finals nila ng Oklahoma City Thunder sa score ng 118-91. Bumida sa panalo si Victor Wimbanyama na nagtala ng 28 points para maitabla sa 3-3 ang serye. Samantala, gaganapin naman ang Game 7 bukas sa home court ng Oklahoma City Thunder. At sumanyo ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at si Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang Radyo Mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!